tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Jay Kaloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Classics kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy, DJ Kaloy sa Sunday Classics.
1: Vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes sa Soundtrip Ang Lupit. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-Vibes, welcome sa third hour ng ating programa. Nako Ka-Vibes, mas lalong sumarap ang ating soundtrip kasi ang tinugtog natin ngayon. Actually, marunong ako mag-play nito sa gitara. At lalo na para sa mga mahilig mag-gitara dyan, para sa inyo ang trivia na ito. Sobrang classic nitong kanta nito kasi hindi lang nakakalma ang tunog nito, pero ito rin ay madalas aralin at tugtugin at i-jam sa gitara. Ito ang Dust in the Wind ng bandang Kansas. Na-release ito noong 1977 para sa kanilang album na Point of No Return. Nag-peak ang kanta sa number 6 ng US Billboard Hot 100 charts noong 1978. Sinulat ang kanta ni Carrie Livgren, ang lead guitarist ng banda. Ayon sa kanya, una niyang sinulat ang kanta bilang exercise sa pag-pluck o fingerpicking sa gitara. Pero nung narinig ng asawa niya ang ginawa niya, parang pang fingerpick o plucking exercise na yan, kinumbinsi niya na dahil nga maganda daw ang tunog, na gawin niyang kanta at ibigay sa Kansas, sa kanyang mga bandmates sa Kansas. And ayun, medyo hesitating si Carrie Livgren na ibigay sa Kansas kasi akala niya hindi daw maganda yung tunog. Pero nung narinig ng banda yung kanta, ayun, hindi lang nila nagustuhan pero naging biggest hit nila sa kanilang career bilang banda. Na nag-umbisa lang to pag warm up lang sa gitara, pero naging staple na rin yan ng repertoire ng guitar. Pero kung nagigitara kayo dyan Ka-Vibes, ano ang yung mga go-to songs pag nagja-jam kayo? Ito ba? O kahit iba lang? Pero at saka may isa pa din akong tanong. Kung nagja-jam kayo, madalas ba kayo mag-isa lang mag-jam? Or palagi may kasama kayo? I-comment niyo lang yan Ka-Vibes sa ating mga social media pages, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok at sa Spotify at 923 FMR Manila. At bukod na mapapakinggan tayo sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod at 97.5 sa Gensan at ganoon na rin sa ating FMR FM Radio Philippines app sa Google Play Store na pa rin yung i-download. Hanapin nyo lang din sa app ang 92.3 FMR Manila at yun, napapakinggan tayo kahit wala kang radyo, kung nasa Pilipinas ka man o sa ibang parte ng mundo. Ayan, oh. Ngayon, dahil nasa topic pa rin tayo ng gitara nung sa previous trivia natin, ang next nating song ay madalas i-play din si guitar at mismong sinulat gamit ang gitara. Ngunit, ito yung isang song na mas kilala sa cover version, pero ngayon, i-focus na natin ang original version nito. Ito ang Baby Can I Hold You? Ni Tracy Chapman. Sinulat at ni-release ni Chapman ang kanta noong 1988 para sa kanyang self-titled debut album. Ngunit, modest hit lang itong original version ng Baby Can I Hold You ni Chapman dahil nag-peak lang ito sa number 48 ng Billboard Hot 100 charts at number 94 sa UK singles charts noong taong iyon. Pero, mas naging hit ang kanta noong kinover ang kanta ng Irish boy band na Boyzone noong 1997. Ito naman, nag-peak ang cover na to sa number 2 sa UK singles charts noong 1998. Pero kahit pa paano, naging successful pa rin at hanggang ngayon, madalas pa rin itong kinakanta pag nagja-jamming o kaya sa karaoke. At hanggang dyan muna tayo, ka-vibes. Dahil balik tugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics hanggang alas 10 ng umaga dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 8:24 na ng umaga. Ito ang Baby Can I Hold You ni Tracy Chapman.
0: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-vibes sa Saldrin!
2: Ang lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Caloy DJ Caloy sa Sunday Classics
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: FMR Your favorite music radio Ka-vibes sa Soundtrip Ang lupet! Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-vibes, hindi muna tayo magta-trivia sa ngayon kasi gusto kong basahin ang ating mga responses sa mga comments natin sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Ito na, simulan na natin. Ito kay, mula kay Randy Artiaga Santisa, sabi niya, listening at saka number one. Oh wow, sana mag number one tayo ah. Pero at saka may dagdag ba din siya. Good morning po DJ Caloy, shout out po kay Dencio Badillo mula kay Randy sa Artiaga Santisas ng Sampaloc, Manila. Good morning din sa iyo Randy Artiaga Santisas at kay Dencio Badillo. God bless at saka happy Sunday. Ito naman mula kay Giovanni Ardales, sabi niya, good morning DJ Caloy, pabati po ang lahat po ng mga solid Kuya Totoy family na may bagong programa ni Kuya Totoy na Jukebox King and Queen. Oy, abangan nyo na, alas 10 yun. Mula kay Giovanni Ardales, your solid.

0: solid ko ito, like counselor ng Batangas City. Maraming salamat Giovanni Ardales at sa solid ko ito at solid FMR family. Maraming salamat sa inyong pagtakilik at pagsuporta. Ito naman mula kay Nelson Malino, sabi niya, happy, have a beautiful Sunday DJ Caloy. God bless you always and your family. Mula sa Bacoor City, Cavite. At may dagdag din daw siya eh. Sabi niya, ang tinugtog daw natin kanina na Heart of Gold ni Neil Young, na ano, yabe balik alaala sa kay Nelson Marino kasi yan ang trending na song nung second year high school siya nung 1972. Galing talaga daw ng sounds mo. Maraming salamat Nelson Malinaw. Ito naman mula kay Gerard Mishano, sabi niya, good morning DJ Caloy, happy rainy blessed Sunday at sa lahat ng FMR squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City, si Gerard Mishano and family. Good morning and happy Sunday din sa'yo. And ano, mag-ingat ka, Gerard Mishano, kasi nga, ano, mawala na panahon ngayon at mag-ingat din kayo lahat, ka-vibes, kung lalo na kung lalabas kayo ng bahay, kung magkano kayo, mag-exercise kayo, o ano lang, masama lang ang pamilya. Anyway, back tayo sa more comments. Ito naman, mula kay Quotes Everyday, sabi niya, good morning, DJ Caloy, blessed Sunday, and to all FMR DJs and FMR Squad family, more power, 92.3 FMR Manila. Maraming salamat. Quotes Everyday, good morning at blessed Sunday din sa'yo. Ito naman kay Mary Dulay, sabi niya, hello DJ Caloy, happy blessed Sunday and good morning and God bless you always. Maraming salamat Mary Dulay, happy blessed Sunday, good morning at God bless you din. Ito naman mula kay Teresa Manly D, sabi niya, good morning DJ Caloy, have a blessed and enjoyable Sunday, God bless, always take care. Maraming salamat Teresa Manly D, have a blessed and enjoyable Sunday, God bless, mag-ingat ka rin. Ito naman mula kay Pambansang Opa Bunagan, sabi niya, good morning DJ Caloy, nakikinig sa iyo dito mula sa South Korea. Wow! Naabot pala tayo dun ha. Maraming salamat Opa Bunagan at ano, annyeonghaseyo lahat ng mga nakikinig sa ating mga OFWs sa South Korea. Ito naman mula kay John Paul, sabi niya, good morning DJ Caloy, ka-vibes. Good morning din sa'yo, John Paul, and happy blessed Sunday din sa'yo. Ito naman, good morning. Kumula naman sa ating super fan na si William Mortel, sabi niya, good morning ulit sa'yo, DJ Caloy, at sa lahat ng miyembro ng FMR squad na sobrang malupit. Good morning din sa'yo, William Mortel at FMR squad. Ito naman mula kay Sari Lerma, sabi niya, good morning, DJ Caloy, pa-shoutout sa lahat ng FMR squad, FMR staff, and FMR DJs, lalo na sa kanyang crush na si DJ Sigel. Tsaka sabi daw niya, advance happy birthday para kay DJ Alex para bukas. Ayun nga pala, birthday pala ni DJ Alex. DJ Alex, best. Advance happy birthday. Magkita tayo bukas, ha. All God bless, tsaka take care. Para sa iyo, Sari, at tsaka kay DJ Alex. Ito naman mula kay Hackett Santos Aguinaldo. Sabi niya, good morning po DJ Caloy, pa-shoutout po kami dito sa mula sa Hagonay, Bulacan, na laging baha sa mga anak ko, sina Carl, si Kali, na ayaw pang bumangon, at sa asawa niyang si Cecil, at sa nanay niyang si Gina. Maraming salamat sa pagkinig at pagtangkilik, Hakit Sangas Aguinaldo. Mag-ingat kayo dyan sa Hagonay, kasi nga, laging baha, at saka sana ligtas kayong lahat kahit na kahit mapainit yan o mapaulan ang panahon. Ito naman mula kay Giovanni Ardales, yung response sa question natin kanina doon sa matindi ang song ni Bonnie Tyler, na kung yung It's a Heartache o Total Eclipse of the Heart. Sabi niya, Total Eclipse of the Heart pa rin. Ayan, maraming salamat sa iyong sagot, Giovanni Ardales. Ito naman mula kay Felix Valdez, sabi niya, good morning and happy blessed Sunday po DJ Caloy at sa lahat po na FMR squad and FMR DJs, pati na po sa lahat ng PRTV news correspondent, lalo niya kay Mari Ocampo, na sobrang ganda. Wow, ha? May secret admirer ka na pala, Mari, ha? Pero happy blessed Sunday, good morning din sa iyo, Felix Valdez. Then, naman mula kay Juan Miguel Gamotio, sabi niya, nagre-request siya ng kantang Express Yourself ni Madonna. Please, Sige, thank you, Juan Miguel Gamotes, sa request. Iyan na natin yan maya-maya lang. At saka mula naman last kay Jebby Tiong de la Cruz, sabi niya, nag-request daw siya ng binibini ng The Rainmakers, pero natugtog na natin kanina yan. Sana na pakinggan mo yan, Jebby Tiong de la Cruz. At maraming salamat sa iyong pagtakilik at pakikinig sa 92.3 FMR. Anyway, back to more music muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Mula sa is hanggang alas 10 ng umaga, kasama mo ako, ang iyong malupito Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Ang oras ngayon ay 8:47 na ng umaga. Itong kantang pag-ibig ng Apo Hiking Society. Enjoy ka-vibes!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS DJ Caloy sa Sunday Class.

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Kaloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
3: Kabay!
5: ...92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet! Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Ka-vibes, welcome sa ating huling oras ng programang Sunday Classics. Wow, ang bilis ng oras! Hindi ko akalain kasi ang gaganda ng ating mga tugtugan at malupit ang ating mga trivia. Pero sa ngayon, hindi muna tayo magti-trivia. Pero ngayon, mag-ano tayo ng positive news kasi nga, sa ganda ng gulo dito sa Pilipinas tsaka mga ano na, ang sama-sama ng panahon, mga ganon. Ito naman, may positive news tayo na isang anak ng magsasaka ay nag-top ng civil engineer's licensure examination ngayon 2026. Ito ang anak ng magsasaka na si Rico Quiñones Elao mula Alegria, Cebu. So, naging top 1 siya sa buong bansa na may rating siya na 94.1%. At habang nag-aaral siya, nagtatrabaho din siya sa bukid ng kanyang pinsan para kumita lang sa pagbaon sa eskwela. At saka ganoon din sa pag-ayos ng kanyang ano, paghanda sa kanyang board exam ngayon 2026. Pero syempre naman ka-vibes, ano eh, ibig sabihin lang talaga niya na sa sipag at tiyaga at saka ano din as tamang suporta ng kanyang pamilya at saka mga kaibigan, I'm sure na hindi lang niya nakamit ang pagpasa ng civil engineer's licensure examination pero nagtop siya. Grabe, saludo ako sa iyo, no, Rico Quiñones Elao, kasi talagang dinali mo na hindi lang pasa pero nag number 1. Sana naman ano, nag number 1 naman din tayo dito sa 92.3. But anyway, congratulations kay Rico Quiñones Elao at saka sa lahat naman pumasa diyan sa civil engineer's licensure examination ngayong 2026. Anyway, ka-vibes, easy muna tayo dito. Sana masarap ang inyong almusal at saka masarap ang inyong kape. Kahit na ang sama-sama ng panahon kasi nga ano eh, ang init-init kahapon and then ngayon, bigla na lang umulan ng malakas pero kahit saglit lang pero umuulan pa rin na, amon-amon lang pero kahit papano ka-vibes, sabi ko nga parang kanina na mag-ingat kayo at saka mag-ingat kayo sa kung lalabas kayo at saka lalo na ingatan nyo ang inyong kalusugan kasi nga ang dali-dali magkasakit sa panahon ngayon. Anyway, back to more music muna tayo dito sa programang Sunday Classics hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Ang oras ngayon ay 9:23 na ng umaga. Ito ang kantang Kahit Konting Pagtingin ni Rick Segreto. Ka-vibes, enjoy!
2: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Kaloy sa Sunday Classics 19.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR Ka-Vibes sa Saldrin!
1: Ang Lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Kaloy DJ Kaloy sa Sunday Classics
2: Kabay
3: .3 FMR your favorite music radio Ka-Vibes sa Soundtrip Ang Lupet Nagbabalik ang programang Sunday Classics Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy Ay, ka-vibes Magpapaalam na naman ako Kasi ang bilis ng oras Hindi ko akalain na na turn over ko na sa ating bagong sa ating ating kuya ng bayan, si Kuya Totay para sa kanyang bagong show Nina Retrolingo, ngayon na Jukebox King and Queen.
4: Tama ka dyan, DJ Kaloy.
3: Good morning!
4: Good morning,
3: good morning! Good morning, good morning!
4: Siyempre, excited tayo na, alam nyo, to man the program, yung bagong-bagong Jukebox King and Queen. At siyempre, yung mga ka-vice natin dyan na nag-i-enjoy, lalong-lalo na yung mga oldies but goodies songs, pero this time, mga jukebox songs na ako.
3: Oh, wow! Exciting naman, no?
4: Oo, magkakarinigan tayo ng alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya excited na tayo. Mga ka-vibes, sa kung nag-enjoy kayo kay DJ Kaloy, mag-enjoy din kasi susunod na programa.
3: Oo, kasi non-stop ang ating mga magagandang tugtugan dito sa ating ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR. So,
4: maraming salamat, DJ Kaloy.
3: Maraming salamat, Kuya Totoy. At yan, ka-vibes, maraming salamat. Magkikita ulit tayo sa susunod na linggo dito sa programang Sunday Classes kung saan napapakinggan mo ang mga magagandang tugtugin at malalupit na trivia. Ako po ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, na magpapaalam na sa ngayon. Back to more music tayo dito sa programa sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang Lupet. Ang oras ngayon ay 9:40 na ng umaga. Ito ang kantang Just When I Needed You Most ni Randy Van Warmer. Enjoy ka vibes and bye-bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-Vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Lalo niyong magiging ka-vibe sa sound trip ang 92.3 FMR 4 AM Maki-vibe sa golden hits from 50s to 70s sa Retro Linggo Retro Linggo 6 AM Classic hits sa Tugdugan kasama si DJ Caloy Sunday Classics 6 AM Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa.
0: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasi. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing linggo.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR.

0: the bad.
1: The vibes.
2: 92.3 FMR. Kavice mo sa Soundtrip ang lupit. Magandang umaga po at happy Sunday po sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Alright? At maraming salamat syempre sa pagsama po ninyo sa atin ngayong araw. Sa dami po ng mga, alam niyo yun, pwedeng mapakinggan or sa dami po ng mga pwedeng gawin, nakikinig po kayo sa atin. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Welcome sa ating Jukebox King and Queen. Sa susunod na mga oras, samahan po ninyo ako habang pinapakinggan natin ang ilan sa mga paborito po ninyong awitin. At syempre, mga katang ito, pwedeng magbalik na yung mga masasayang alaala, pwede rin malulungkot. Ayan. O di naman kaya, since may mga magagandang alaala, pwede magpagaan ng pakiramdam. O simpleng samahan po ninyo ako ngayong Linggo. Kaya kung nagpapahinga man kayo sa bahay, o di naman kaya ay team bahay kayo, may mga household chores na ginagawa ngayong Sunday, o di naman kaya yung mga nagbibiyahe, namamasyal kasama ang pamilya, kasi pag Sunday, family day, di ba? Kaya mga kapais natin, mga team gala, happy chillingin din po sa inyong lahat. Alright, yung mga nasa biyahe o nagtratrabaho, o din naman kasama mga pamilya, maraming salamat dahil bahagi nyo kami ngayong araw. And syempre, relax lang, enjoy the music, at sana samahan po ninyo ako hanggang alas 12 mamayang tanghali. At samayan na natin ang inyong mga favorite songs dito lamang po sa Jukebox King and Queen. Dito lang ulit sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Kavibes. Ang lupit. Oras natin, 10:18.
3: Sunday Vibe Check. Oras na para sa isa.

0: i-vibes na sa playlist na mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Wow.

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Tahan with Jukebox King and Queen.
3: Kahit pa magsanga ng landa.
2: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong kabayan.

92.3 FMR, Fairview Music Radio, ka-vibes. Sa sound trip mga ka-vibes, ang lupit. What is happening? Uy, mga ka-vibes natin nakadurok kanina pa ha. Maraming salamat for tuning in sa ating programang Jukebox King and Queen. Talagang nakakabagbag damdamin yung mga kantang napapakinggan natin. And kung nag-enjoy kayo, sigurado ko, mas marami pa tayong i-play para po sa inyo. And mga pagbati muna tayo. Marami tayong mga pagbati dito. Ang daming nag-aantabay na mga pagbati. Binabati muna natin si Randy Santisas. Nakikinig daw siya, number one, always present. Sabi niya, thank you so much dahil dyan. Randy Santisas. Yehey na yehey sa'yo. And syempre kay Giovanni Ardales, good morning po DJ Kuya Totoy. Kadatapos lang po ng pagpapagupit. Naku! Gwapong-gwapo na naman. Pabati pong lahat ng mga solid Kuya Totoy family. From Giovanni Ardales, your solid Kuya Totoy counselor ng Batangas City. Next naman. Hello DJ Kuya Totoy, excited na ako sa bagong programang Jukebox King and Queen. Ang ganda ng mga songs. Pabati po kami dito sa bahay, Sino Cruz and Herrera family. Nakikinig kami ng mga apo ko at happy and blessed birthday din kay Jollibee si Lauren. God bless you always, sabi niya. Happy birthday kay Jollibee si Lauren. Siyempre, may you have more birthdays to come. And yung pagbati kanina, galing yan kay Altes Herrera Senior Cruz. Thank you so much. And you are the best, sabi niya, kay Jollibee. Ayan. And regards to... Okay, maraming salamat. Pinabati rin natin si Alt... si Jessamay Akitanya. Ayan. Kuya Totoy, present ako. First day ng bago mong program. And excited na po ako kahit kahapon, sabi niya. Pabati kami dito sa bahay, nakikinig sa bago mong program. Pabati din buong solid Kuya Totoy family. Sila Altea Sarera Sine Cruz, kay Mary Dulay, Giovanni Ardales, Mary Lucabero, Ida Chu. Parang namang hindi active tong sa Ida Chu, di ba? Ba't pa niyo sinasama? Si Malu Malanum, kay Teresa Manly D. Jollibee Silara na nagsiselebrate ng birthday niya today. Happy birthday! And syempre, binabati rin natin si Claudio Gascon sa kay Lerma Sari na mahal si Sigel. And lahat daw ng solid Kuya Totoy family. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ang kanilang president si Jessamay. Thank you and we love you so much po Kuya Totoy. Mwah! Maraming salamat! Nakakatuwa naman. Marami pala nagmamahal kay Kuya Totoy. Ang gaganda ng mga playlist mo. Nakaka-inspire habang nakikinig. Nag-aayos ng halaman. Ingat lagi dyan. God bless you always from Altea Herrera Sino Cruz. Okay, sige. Ano pa? Si Sir Ma... si Sir Ma... Pinaghalo yung Lerma tsaka Sari. Si Lerma Sari. Ayan, sabi niya, good morning po DJ Kuya Totoy. Isa to sa mga new programs na inaabangan ko. Next naman! Ang lulupit ng mga playlist mo DJ Kuya Totoy. Yung ibang songs, kinakanta ko sa video. Okay, which is pareho tayo. Kinakanta ko rin to kahit na sintonado. Diba? Enjoy lang naman, diba? Lalo na kapag Sunday libangan. Tama ka dyan, Lerma. And pa-shoutout po sa lahat ng FMR squad, mga FMR staff at

0: More DJs, lalo na kay DJ Sigel. Sabi ko na ba eh. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin patiin si DJ Sigel. And also, happy birthday rin kay DJ Alex Baltasar. It's her birthday tomorrow. Siyempre, binabati ka namin, DJ Alex. Happy, happy birthday. Advance. And siyempre, happy, happy birthday ulit kay Jollibee Silara ng Dagupan City. Thank you so much sa pakikinig sa atin. And si Ryan Escorial, sabi niya, Jukes, baka na ngayong Sunday. Pa-play po iba ka sa lahat ni Roel Cortez. Good morning, Kuya Totoy. Good morning din sa'yo, Ryan Escorial. Tama-tama, meron tayong Roel Cortez ngayon. Abangan mo, ha? Maraming salamat, Ryan. Si William Mortel, good morning po ulit sa DJ Kuya Totoy. At congratulations sa new show. At sa lahat na rin ng FMR Squad na sobra malupet. Siyempre, programa natin lahat, no? Ayan. Supportahan ninyo para maging successful, ha? Coach Everyday, good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. And more power, 92.3 FMR Manila, sabi niya. Si Coach Everyday. Ano bang magandang coach mo ngayon, Everyday? Magbigay ka naman, mag-share ka naman para ma-inspire naman kami, ma-encourage kami ngayong umaga. Aside from the fact na nag-enjoy tayo ng mga songs, mag-enjoy rin tayo sa mga coach, di ba? Alright, sige, let's move on sa mga pagbatid. Si Emma Carlito, Carl Catudio, good morning and happy and blessed Sunday everyone. Solid Kuya Totoy. Kuya Totoy and FMR Vibes, nagluluto ng laing. Sabi niya, uy, sarap naman yan. Laing and inihaw na bangus, ulam nila for lunch. Kain tayo mamaya. Enjoy, enjoy. God bless and ingat lagi from Emma ng Imus, Cavite. And hindi rin nawawala sa pagbati natin si John Vincent Sagrado. Good morning, good morning. Kumusta ka, kumusta ka? Happy Sunday po, DJ Kuya Totoy. Pabati po from Sagrado family ng Tansa, Cavite. Always na nakikinig every day, sabi niya. Thank you so much naman. Eto pa, nakong dami. Si Nelda Ventinilla, good morning sa'yo Kuya Totoy at sa lahat na nakikinig ng FMR. Kumusta ka na? Okay ako. Ang saya. Dahil syempre, bagong-bagong programa ang ating hatid sa inyo guys. Ang Jukebox, King and Queen. Pa-shoutout po kami dito sa Babasit, Manawag, Pangasinan na always nakikinig na inyong programa. Sunday, maraming salamat from Ate Nels and also thank you for playing Mamang Sorbitero. Ay talaga, sa'yo pala yun eh. Si Grace Ojeda, good morning, listening from Bacolod City. Naku, mga ka-vice natin, layo nito ha. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. Kahit sa dinami-dami ng mga pwede nyong pakinggan dyan sa Bacolod City, nakikinig kayo sa FMR Manila. Mahal ko kayo, si Grace Ojeda, dyan sa may Bacolod City. Si Nelson Malinaw, good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Sunday, God always bless you, sabi niya, and your loved ones from Bacoor City. Si Nelson Malinaw, thank you so much, you guys are so amazing. It's not all the time that I get to meet someone else na laging nagbe-bless or nagsasabi ng blessings. Although lahat naman ng mga to ay blessings lagi. Si Gerald Misiano, good morning po DJ Kuya Totoy. Happy blessed Sunday at pabati sa lahat ng solid Kuya Totoy family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Si Joshua, I don't know how to pronounce this, Joshua Kyle Edip. Good morning po DJ Kuya Totoy. Sabi niya, good morning din sa'yo. Joshua siguro to o Joshe. Randy Santisas, good morning po kayo Totoy. Shout out po kay Jojo Dajok. Dajok or Dahok? Mula kay Randy Santisas ng Sampaloc, Manila. And I think so, may nakikinig din sa atin. Isa sa mga pinakagwapong empleyado ng PCMC. Binabati natin si Nino Abelgas. Kano-ano mo si... Joke lang. Listen to you right now kay Traffic. On a Sunday, hindi nakakainip ang mga music mo. God bless. Ang lupet. Like. Siyempre, si Kuya Ernesto. Si Kuya Ernesto, kamusta, kamusta? Ingat ka sa pagmamaneho and arrive alive, sabi nga nila. Mga ka-vice, mamay, magbabalik tayo. Ito pa rin po yung Jukebox King and Queen program. Kasama pa rin po yung Kuya, ang Kuya ng Bayan, si Kuya Totoy. Dito lang, sa 92.3 FMR, Baby Music Radio, ka-vice. Ang lupet.
1: Sunday Vibe Check! Ora!

0: FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo,
0: 92.3 FMR,
1: ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: ka, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Lalo yung magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa
2: Retro
1: Linggo.
2: Retro
1: Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Tahan with Jukebox King and Queen.
3: Kahit pa magsanga ng landa.
1: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang

0: your bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR. Ka-vibes, or kasama mo sa sound trip at syempre ang Lopet. Anyways, yung mga ka-vibes nating nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga nagsiselebrate ng birthday sila today. Happy, happy birthday! Lalong-lalo, batiin natin ng happy, happy karawan. Happy birthday kay Jollibee Silaran. Happy, happy birthday sa'yo. And also, binabati rin natin si, sino ba yung mga hindi natin nabasa dito? Wait lang. Inisa-isa ko kasi. Ah, si Mary Dulay. Hello, good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. And take care always and good health. God bless. Sabi niya. Okay, maraming salamat, Mary Dulay. Sino ba? Si Andrew John Habagat. Good afternoon, DJ Kuya Totoy. Tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa work daw siya. Ang sipag naman. Ayan. And ako, may pa-heart pa si Mary Dulay. Maraming salamat. Sino ba yung mga hindi natin nabasa dito? Let's check it out. Pasensya na po, late ako. Nag-service po kasi ako, Kuya Totoy. No problem. Basta importante nakahabol ka, di ba? Yun ang masaya. Yung nakakahabol. Si Ronel Espina. Uy, buti na lang nabasa natin. Good morning, DJ Kuya Totoy. Sabi niya, have a blessed Sunday. Nakatune in ako ngayon sa FMR app. Nakonektado daw sa Bluetooth speaker habang nagsa-sideline siya ngayon. Talaga lang. Shoutout sa FMR squad, sa mga kasamahan ko sa BGZ Boss at sa Philippine Angkas Riders Club. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Ronel Espina. Mabuhay ka, mabuhay ka. And sino ba yung mga hindi natin nabasa dito? Kailangan basahin natin lahat. Congratulations, DJ Kuya Totoy. Isang masayang simula po sa inyo. Napakagandang bagong programa na Jukebox King and Queen. Wishing you a wonderful and successful start sa brand new show. Maraming salamat. I appreciate it. And salamat po sa pagbibigay ng tahanan para sa ating mga tinig at pangarap, sabi niya. At sa patuloy na pagdadala ng saya sa bawat isa sa amin. Thank you for opening home for our voices and dreams and for always bringing joy to all of us. Thank you. I do appreciate. Napaka heartfelt naman ito. And binabati rin natin pala. Sino pa ba? Wait lang ha. Okay, sige. Batiin pala natin. Hi and hello sa pinakamamahal kong asawa, si Ruth Marie from Gerald. Ayan, mahal na mahal kita. Next naman. Siyempre, binabati rin natin sila Eric Arena sa lahat ng staff and crew na nag-prepare ngayon dito. Ayan, para sa susunod na programa ng tawag nito. Anong programa yon? Binabati rin pala natin ng happy happy tuning in si tawag nito, si Laila. Ayan, si Laila. And binabati rin natin si Trixie May. Maraming salamat. Nakikinig daw sila sa atin ngayon habang nagtitake na kanilang lunch. Ulam daw nila, laing. Wow, sarap naman yan. Sana makapag-lunch na rin tayo mamaya. At tuloy-tuloy pa rin ang ating Sunday Music Session. Dito lang sa Jukebox King and Queen. Sana mga kabais, nag-enjoy kayo sa mga kantang napapakinggan ninyo ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na pagtutok. Kung nasa bahay man kayo o nagpapahinga o may mga ginagawa habang nakikinig, sana kahit papano, napapasaya namin ang inyong linggo. Maya-maya, mas marami pa tayong magagandang awitin syempre na siguradong alam ninyo at baka paborito pa nga ninyo ang ipi-play natin. Kaya huwag muna kayong aalis. Tuloy-tuloy ang ating music trip dito lang sa Jukebox King and Queen. At mga ka-vibes, dito lang lahat nangyayari yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-vibes, ang lupit. Aras natin, 11:25.
3: Sunday Vibe Check! Oras!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may tigil.

0: vibes.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit. Siyempre, magandang, uy, panahalian na pala. Ang bilis ng oras.
2: Kumain ka na ba?
1: Tapos na.
2: Nauna.
1: Tapos na ako. Alam mo naman, DJ Pogs. Dito pala si DJ Pogi.
2: Yun.
1: Para sa ating programang
2: soundtrack ng buhay mo, ang ating bagong time slot ngayong Linggo. Siyempre from 12 noon hanggang alas 5 ng hapon. So ito na yung time. Kasi kahapon parang ang dami nag-request dahil sanay sila eh. Nakapag soundtrack ng buhay mo or DJ Pogi Alcacid, pwede tumawag, pwede mag-request.
1: Correct.
2: Ito na yung time nyo ngayon. Tawag na kayo, 0954-406-1967. Mananalo ka ng instant request, parang instant noodles na kinakain mo ngayon. At syempre, instant pabati din para sa iyong mga minamahal.
1: Uy, gusto ko yan. Pero bago tayo magpaalam, para sa ating programa ng soundtrack ulit, Jukebox King and Queen.
2: Uy, bago pala itong programa mo.
1: Oo nga eh. Brand new.
2: Brand new.
1: Brand new.
2: Ang ganda naman itong tugbo kanina pa, na napapasayaw ako sa kotse.
1: Honestly, nag-enjoy ako. Sobrang gaganda. Wala kang yung itatapon.
2: Wala tapon.
1: Okay, lahat okay.
2: Para ko nasa jeep.
1: Tama.
2: Pero naka-aircon.
1: Pero binabati muna natin na lahat ng mga ka-vice, yung mga pahabol nating pagbati para sa ating programa. Si Arnold Cielo Carino. Ayan, good morning po DJ, sabi niya. DJ Kuya Totoy, happy and blessed Sunday po. Pa-shout out ang family Cielo at especially sa family Carino. Dito sa Karamoan, Camarin Sur. Uy, malapit sa inyo.
2: Uy, taga ano, taga Karamoan. Usiram mag ano dyan, mag Buru Beach. Iyo, tama gayon ang mga whites dyan.
1: Tama ba sinabi mo? Maraming beaches dyan.
2: Yeah, iyo po.
1: Oh, di ba?
2: Sa mga Bicolano friends na nakasabot yan.
1: Parang, alam mo yun, naintindihan ko kanina yung beach.
2: Yun. At saka ano dun, sir, kung pupunta ka dun sa lugar na yun, expect mo na talagang... alam mo yun, yung tipong malayo siya sa ba, parang city na Manila. Sabihin natin parang Bataan. Hindi ganun. Sobrang layo niya.
1: So parang
2: from Naga.
1: Probinsya talaga.
2: Wow.
1: Doon.
2: Wow. Iba.
1: So ito yung ano, pag gusto mong mag-off muna sa social media, sa
2: yan.
1: Tao, eto.
2: Pwedeng-pwede dyan sa Karamoan.
1: Tama. Anyways, alam mo ba DJ Pogi, nakikinig daw siya, FMR app.
2: Uy, yun o.
1: Kasi, oy. FMR app.
2: Ito DJ Pogi tuloy. DJ Kuya Totoy, kung ikaw ngayon, nakikinig ka ngayon, tapos gusto mo makinig kahit saan, may cellphone ka na Android. Aba, punta ka na sa Android Google Play Store natin. I-type nyo lang FMR Philippines. Basta may wifi ka, alam kong meron yan, may data, pwede mo mapakinggan anytime, anywheres.
1: Tama.
2: Oh, kaysa Karamoan, pwede.
1: Oh. Kahit saan man, sabi nga nila, abroad.
2: Hmm.
1: Yung mga OFWs, actually maraming nakikinig sa ating mga OFWs. Totoo. Sabi nga nila, a taste of home.
2: Totoo yan. Yeah. Kahit nga sa ano, si Neil Armstrong, yung punta sa moon,
1: pwede.
2: Nakikinig sa FMR.
1: Oh, kasi may satellite doon.
2: Oh,
1: eh,
2: nakita diba? Ko yung naka-FMR si Neil Armstrong.
1: Magaling ha?
2: Nasa buwan eh, no? Naka-FMR.
1: Anyways, maraming salamat sa lahat ng mga kabais. Lalo na yung mga kabais nating sinasabi. Sinamahan tayo ng napakahabang oras kanina.
2: Napakahabang. Okay.
1: Maraming salamat.
2: Parang
1: I appreciate you guys. Ayan.
2: Thank you.
1: Alam mo ba kanina, ang dami-dami talagang nag-react. Good reactions naman talaga lahat. Sobrang nag-enjoy daw sila. And syempre, pag nag-enjoy kayo sa programa natin, sigurado kong mag-enjoy rin kayo sa programang
2: soundtrack ng buhay mo. Syempre kasama ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, alas 12 hanggang alas 5 ng hapon. Sa inyong mga request at mga pabate, aba, let's get it ons.
1: Nice. Yun lang masabi, no? Anyways, mga ka-vibes, maraming salamat ulit. Magkakarinigan tayo bukas, ayan, ayaw, sa mga news break.
2: News break, no? Daming mga
1: alas
2: news.
1: Alas 8, alas 10,
2: alas 12, alas 3.
1: Alas 3.
2: Kabisado ko yan.
1: Mga ka-vibes, thank you, and goodbye.
2: Yeah. Uy, sunod na ako, huwag kayong bibitaw.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Lupet!
2: The Vibes.
1: Hoy.
0: Hello mga ka-vibes. Oras natin ngayon sa buong Philippines, Republic ng Pilipinas. 12:24 PM at syempre ito na ang ating bagong time slot ng ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo,
0: kung saan ikaw ang leading lady at leading man ng ating programa. Bakit? Dahil ang mga request mo ang talagang ating ibibida. Aba, kung gusto mong manalo ng instant request na parang instant noodles at mga instant pabate, sara sa inyong mga minamahal sa buhay at mga mabahalin pa lang sa buhay. Yun, no? Meron ba? Sana all. Well, pwede ka tumawag 0954-406-1967. Pwede ka mag-text 0927-384-8639. Kung ikaw, napakinggan mo pa lang ako sa radyo ngayon at gusto mong bumida, aba go na, dial the number and try again. Hoy, happy, happy pananghalian sa lahat. Rinito, may sabaw, may sarsa. Kahit kanin lang yan. Basta mabubusog ka ba, enjoyin mo lang. Ako ang bahala para sa inyong mga favorite songs mga ka-vibes hanggang alas 5 ng hapon. So magmula pananghalian hanggang siesta papunta sa inyong mga meryendahan. Huwag niyo na akong iwanan gaya ng ginawa niya. Charot. Hoy mga ka-vibes, huwag niyo kalimutan na naka-social media din tayo. Ha? Nasa social media tayo sa ating Facebook, YouTube, IG, X, TikTok. Siyempre sa lahat po ng ating platform sa social media. Search niyo lang at 923FMR Manila. Kung ikaw naman, wala ka namang radyo. Pero meron ka cellphone na gumagana. Naka-iPhone. Baka naman, black lang sa akin o kaya orange. Sino yung mga nag-comment? May mga nagkukuya Totoy. Nag-comment ka ba doon? Doon sa social media post ng iPhone 17 tapos mayroong number tsaka...
1: Ang lupet!
0: Ano bang kulay yung gusto ko? Parang gusto ko black. Napapaisip ako eh. Pero anyway mga ka-vibes, samahan nyo ako alas 5 ng hapon. Siyempre, dito lamang yan sa inyong programa. Soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras natin! 12:27 PM. Pananghalian na.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
0: Soundtrack ng buhay mo.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. Kami mga Ka-Vibes, ang inyong ultimate Ka-Vibes sa tugtugan. Siyempre, sa sound tripan din mga Ka-Vibes. Oy nga pala, dahil tanghali na, baka mami hindi ka pa kumakain. Kumain ka na! Oras natin, 12:46 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS!
3: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR!
2: Ang the best!
3: Sa soundtrack ng buhay mo!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
0: Sa Soundtrack ng Buhay Mo.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa sound trip.
1: Ang Lupet!
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: Easy.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
1: Ahoy! Mga ka-vibes, oras natin ngayon 1:25 PM at syempre, ito ang ating bagong time slot ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
1: Kung dati alas 2 ng hapon hanggang alas 8, ngayon mas pinaaga hanggang alas 5 ng hapon magmula alas 12 pananghalian. Syempre ako yung mga kasama nyo mga ka-vibes hanggang mag 5 PM ngayong araw na to ng Sunday, July 19 nga pala. Kalimutan din natin mag-greet ng happy birthday. Ang dami birthday ngayong araw na to. Dahil birthday mo, sige, ibabatiin natin ang isa sa ating mga friends na malapit sa atin. Ito, batiin lang natin ng happy. Ilang taon ka na ba? Alam ko mas matanda ka sa akin eh. Pero happy birthday si Azalea Joy Santiago. Happy birthday sa'yo, AJ. Sana mas marami ka pang achievements sa life. Alam ko malayo na narating mo. Pero sana mas marami pang good things na maranasan sa life. And syempre, kay Queen. Ayan. So, happy love life. At more. Ano pa ba? Good things sa karir mo. Ayan. So, happy birthday, AJ! Ayan. Nasaan na yung effects?
4: Happy birthday!
1: Happy birthday sa'yo. At kung ikaw, nag-birthday ka rin ngayong araw na to, July 19, aba, happy birthday sa inyo, mga birthday celebrants ng araw na ito. Aba, sana naman, no, bago po kayo talagang mag-celebrate, kung may mga lakad kayo na pupuntahan, kakain sa labas, may bibilihin, nakatanggap ng bonus mula kay mama tsaka kay papa, merong gift, cash or cash gift ba yan? Sana all, no? Huwag kalimutan muna na magsimba. Mas maganda kung magpapasalamat muna kayo sa mga blessings at saka sa mga, sabihin natin, mga lessons na natutunan for you para mas maging better person ka. Yun, di ba? Maraming mga ganyan eh. Minsan nakakalimutan natin na magpasalamat kasi nga, masyadong okay yung life. Pero ngayon, i-remind ka ni DJ Pogi na sana naman, no? Matuto tayo magpasalamat sa lahat. Ayan, si Timothy Joseph Beruega, isa sa mga kabaro natin. Ka-vibes. Padi, happy birthday tabi sa imo. At saka si, si Insan, si Nikki Narca, si Dominic. Happy birthday sa iyo, Nikki. Happy birthday, isa sa mga pinsan ko naman yan. Sa mother side, ayan. Happy birthday, ate. Charot lang. At nga pala, mga ka-vibes, dahil makakasama nyo ako ang galasiko ng hapon, mga ba yung mga request nyo? Ba, share nyo na yan. Pwede nyo ako makausap sa radyo. Pwede kayo tumawag. The lines are open. Mga ka-vibes, 0954-406-1967. Yan, sa Viber, pwedeng-pwede rin yan. O kung may pang-call, aba, push lang. Marami tayong mga free minutes dyan for sure na hindi nyo nagagamit dahil may internet na. Ay, ngayon, pwede nyo na gamit yan sa radyo. Pwede nyo nang i-record yan para sa inyong mga ka-vibes na may ultimate experience kayo sa inyong mga life. Ano yung mga ka-vibes? It's nice, no? Nakakatawag kayo sa radyo for once in a while na akala nyo parati lang nakikinig. Pero pag narinig nyo yung sarili nyo sa radyo, napaka-fulfillment, no? Fulfilled yung, yung naramdaman nyo. Nasaya. Kasi kahit ako, DJ na ako mga ka-vibes, ha? Kapag ako naman, binabati ako sa radyo. Aba, push na push ako sa ganyan. Oo nga, seryoso, promise. Kaya tawag na, 0954-406-1967. At ito naman, dahil mga ka-vibes na may parating naman na panibagong linggo para sa inyo, huwag niyo natin kalimutan to always eat and drink your water. Ayan, sa mga hindi kumakain, sa mga hindi nagtutubig, aba, kailangan nyo mag-water din. Don't dehydrate yourself. Medyo masakit sa lalamunan yan. At saka, alam nyo ba, na isa sa mga dahilan kung bakit parang glowing yung itsura ng isang tao, or yung crush mo. Tanong-tanongin mo, parati nag-water yan. Diba? Pag nag-water ka, lumalabas yung natural glow sa mga skin. Kasi nga, hydrated yung skin cells nyo. O yan, may quiz tayo mamaya, ha? Charot lang. Pero totoo yun, pag tutubig ka, mas gumaganda. Yeah, natural beauty. Hindi kailangan na kahit anong filter. Oy! Mayroon tayong caller on the air, on the line. Hello? Hello? Hello? Hello po?
2: Hello po, magandang tanghali, DJ Pog Yalcasi.
1: Yes, magandang tanghali po. Parcel po ba to, sir?
2: Yes po.
1: Ay, yes po. Bayad yes na po ba yan? Hello?
2: Yes po, DJ.
1: Yes, sino to? Ano pangalan?
2: Alan Castro, yes po, DJ, from Manda, Bohol.
1: Ay, taga Bohol! Kuya Peng and Chocolate Hills. Kuya, wait lang. Medyo mahina yung boses mo. Anong pangalan mo ulit? Hindi ko na-catch.
2: Alan Castro, yes po, DJ.
1: Alan! Alan, bakit ka nasa Bohol?
2: Charot. Anda Bohol po.
1: Ah, bakit ka andyan?
2: Ano, DJ?
1: Bakit ka andyan sa Bohol?
2: Sa Anda Bohol po, DJ, sa town of Beautiful Beaches ng Anda Bohol.
1: Yun. Ah, dyan ka nakatira.
2: Yes po.
1: Ah, okay. Uy, kuya, thank you sa pagtawag. First time ba tumawag sa programa ko?
2: Yes po, first time po, pero palagi akong nakikinig online.
1: Yun naman pala, through the FMR Philippines Radio. Maraming salamat, kuya. Ba't ka napatawag? Ano meron? Anong gusto?
2: Gusto lang kita makausap, DJ Pogi Akatid, kasi palagi ako nakikinig sa FMR Manila, 92.3.
1: Yun naman pala. Kuya, wag lang pera, ha? Parehas tayo ng problema dyan. Pero anyway, Alan, dahil napatawag ka, meron ka bang gustong batiin sa ating programa? Go!
2: Yes po, pabati po kay Auntie Annabelle Castrodes Ohina and sa Ohina family dyan po sa Pasay. At sa lahat, kami ngayon sa 92.3 FMR Manila, kabay sa Ang Lupet, at saka sa mga nakikinig ngayon dito sa Anda Bohol, magandang tanghali po, at saka yung family ko po dito sa Barangay Badyang Anda Bohol, magandang tanghali po, at saka sa lahat na nakikinig ngayon, DJ Pog Yalcasid, yun lang, at saka mag-request ako ng song.
1: Ay, okay na pala. Akala ko may pay kasunod. Sige, kuya, ano request mo?
2: Ano po, nandito ako by Ogie Alcacid.
1: Ah, yung ano, ayaw mo yung kay Rob Daniel? Gusto mo yung original kay Pogi Alcacid?
2: Yes po, yun nga po.
1: Ano ba yan yung, andito ako, naniningil sa'yo. Oh. Yung ba yun?
2: Po, mukhang ikaw po ang original version ng song na Nandito Ako.
1: Yun. Medyo na pressure tayo doon. Hindi po ako yun, DJ po ako. O sige kuya, ipi-play ko yan para sa'yo. Anyway, bakit nga pala yan yung soundtrack ng buhay request mo ngayon? Bakit yung Andito Ako ba yung Pogi Alcacid? Ay, Ogie pala.
2: Kasi po, maganda po yung lyric ng song at saka magandang pakinggan at saka nakakatagos ng puso.
1: Wow! So, nandito ka para sa kanya. Ganun ba yun?
2: Yes po, parang ganun na rin.
1: Kuya, yung mic kunin mo na.

0: O sige, Kuya, ibiplay ko ito para sa iyo, ha? Kuya Alan?
1: Maraming salamat po. Bye-bye.
0: Maraming salamat sa magtawag, Kuya. Yun, no? Si Kuya Alan ng Bohol, mga ka-vibes. Ayan. Tumawag sa atin via Viber 0954-406-1967. Aba, hindi taga Maynila ito, ha? Medyo, ano, ha? Ano tawag ito? Lumalawak ang ating coverage. Ayan, hello, meron pa tayo isang sa telepono. Hello. Hello.
2: Hello,
0: hello. Sino ito?
3: Ay,
0: si Say Tabine! Si Say Tabine!
3: Si Jeff Tabine, from Tical City.
0: Hi, Papi! Kamusta ikaw?
3: Marita, daman ako lubang yan. Para lupman sana ako niyan.
0: Wait lang, naka-speaker ba ako? Baka pwede mong i-ano, i-phone lang. Yan, para mas klarado. Medyo akala ko nasa lubo ko ng ano, lata eh.
3: Yun, ayun.
0: Yun. Oh, bakit dapat tawag? Anong gusto mangyari ngayong araw?
3: Ako man sana, ayun eh, batiyon muna natin na nga. Magandang hapon kay Madit Ibsen, kay Tosa, kaya William Mortel, kaya Sari Lerma, na miss na daw niya si DJ Sky Jel. Tsaka siyempre, good afternoon na rin kaya kay Lawrence Marifor, kay President Marifor, kaya Secretary J.D. Sagrado, good afternoon, tsaka kaya kay Way Ilagan, kaya Lay Sanchez, tsaka kaya Nanay Tessie, Kino Cruz, marahin nga po tayo sa Indok Lebo, tsaka kaya ano na rin, kay Arts Espina Gurar noon. Ayun.
0: Okay na, Jeff?
3: Yan.
0: Okay na? Yaka na naman sa mga ano mo, speed greetings mo, ha. Pero anyway, Jeff, dahil ikaw ay napatawag ngayon at syempre meron kang pagkakataon na ma-play natin ng instant ang iyong request. Ano ang soundtrack ng buhay mo?
3: Yung una at huling mamahalin by Louis Heredia.
0: Bakit yun? Bakit yan ang ano mo, ang soundtrack ng buhay mo, Jeff?
3: Ito yung lagi pinapakinggan ng tita ko noon eh, nung way back nung maliit pa lang ako noon. So maganda rin pala na ulit-ulit eh, siyempre dahil timeless sa hits rin niya. Maganda rin yung lyrics, so minsan eh, yun na nga yung naging ringtone ko eh. So kaya ayan na rin ang request ko.
0: Okay. Bukod ba dun sa kanta niya, meron ka pang gusto na kanta ni Louis Heredia?
3: So yun lang eh.
0: Yun lang yung gusto mo. Ayaw mo nung ano? Nag-iisang ikaw. Ganda rin nun. Alam mo ba yung kanta na yun? Pwede. Alam mo kasi ito, para sa akin kasi, dahil yung request ni Alan na taga Bohol, nandito ako, maganda siya na i-play naman na nag-iisang ikaw. Kumbaga, nandito ka, tapos biglang ikaw lang bigla. Wala kang kasama. Pero, i-play ko ito para sa'yo, ha?
3: Thank you.
0: Yun. Okay, Jeff, maraming salamat sa pagtawag sa ating programa ngayong linggo. Thank you so much.
3: Okay, good afternoon. Just mabalas sabi.
0: Just mabalas man tabi sa imo, paring Jeff. Yun, mga ka-vibes. Ayan, ha, si paring Jeff 0954-406-1967 is the number to call. If you call in 2 minutes, pwede kang manalo ng Naalala niyo mga ganun mga commercial, mga ka-vibes. But wait! There's more! Di ba? Pwede ka bang kumuha ng isang batsang tubig? Charot lang. Naalala ko dati may mga Tupperware, di ba? Tapos merong baso na may ilaw-ilaw. Tapos naman naalala niyo mga ka-vibes yung nalagyanan ng ano, ng yung sa table, yung sa lamesa, yung meron tatlong layers. So, pwede mo lagyan ng mansana sa baba, tapos sa pang second floor, yung mga bawang sibuyas. Ganon, di ba? May ganon eh. Hindi ko maalala ko ano yung kulay. Pero anyway, hello? Hello po? Hello? Sino to?
4: Hello?
0: Yes po. Who's this, kabayong buntis?
4: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-vibes, pati na rin sa ating gwapong DJ sa palat ng radyo, DJ Poggy Alcasi.
0: Wait lang, hulaan ko kung sino to. Sir Lawrence?
4: Lawrence, mali po
0: yung President. Na, kilala ko na kayo eh. Oy, Lawrence, kamusta ka naman ngayong linggo na ito? Napatawag ka, anong meron sa atin?
4: Wala lang, man. Nasa bahay lang po ako. Bigla ko na pag-isip lagi eh. Tungkol kay, ano, tungkol doon kina, ano, DJ Chloe.
0: Dato na meron kay DJ Chloe.
4: Eh, kaso nga lang, nagpaalam na rin siya sa Banana Crew.
0: Ay, oo, last time. Oo, medyo ano, may gusto niya na mag-artista.
4: Ah, ganun.
0: Oo, ayaw na mag-DJ eh. Gusto ganun niya mo maging artista na. Ay, nga pala si DJ Chloe, yeah, mga ka-vibes. Naging part din siya ng programang Kikay Kit. Tapos nag-ano rin siya, nag-Banana Crew, of course, with DJ Jaiho. Ayan. Ay, nga pala, Lawrence, yeah, dahil napatawag ka, may mga gusto ko mabatiin sa ating programa?
4: So, binabati ko po lahat ng

0: Is this Opo, ano? Birthday is this DJ the Alex truth bukas. And nothing but the fruit? Mm. Why DJ Alex, yes. Happy birthday! Bukas na pala yan, no? July 20. Ayun.
1: Yes. Tapos, especially po pala sa lahat ng bubo ng FMR slot, FMR staff, lalo na kay Sir Aris, si Sir Randy, at lahat ng staff, tapos mga FMR DJs, lalo na ikaw DJ Pogi. Tapos, especially po pala sa napaka, ano eh, nagpa-Korean sa akin si yan eh. Nagpa-Korean art sa akin si DJ Jaja.
0: Wow naman talaga. At anyway, Lawrence, meron ka bang soundtrack ng buhay mo request for this afternoon? Ano yan? Gusto ko malaman.
1: So, ang pinaka-gusto ko sa, ano, ang pinaka-gusto ko sa mga soundtrack ng buhay ko is, ano, soundtrack ng buhay mo is especially for by MYNP kasi ang pinaka ano ko talaga is i-dedicate ko for you to para kay DJ Jaja.
0: Bakit kay Jaja lang? Ayaw mo sa akin?
1: Gusto naman ikaw.
0: Yun. Bakit ito yung kay Jaja? Matanong ko lang, bakit especially for her? Ano meron kay DJ Jaja?
1: Kasi nung nasa sessionistas po, so nung pansamantalan ni na DJ Kim Cherba, nagpa-Korean art sa akin yun nung Sabado pa.
0: Ay, wow naman talaga. Korean art! Ayaw mo ng Pilipino?
1: Yes.
0: So, legal yung mga Pilipino.
1: Yes naman. Kung nakikinig ka ng DJ Jaja, para sa'yo din to.
0: Iyon.
1: Para sa, ano...
0: Especially for us. But anyway, Lawrence, yes. Thank you sa pagtawag. I-play ko ta para sa'yo. Abangan mo lang, ha?
1: Exactly po. Tsaka ano pala, punta po pala ako ng Saturday, ha?
0: Sige, wala problema. The doors are always open for you, kuya.
1: Exactly, no? Lahat ng DJs, tapos lalo na kay DJ Jaja. Makakapag po ako punta dyan, eh.
0: Sige. Sabihan ko sila, ha? Maraming salamat, Lawrence, sa pagtawag.
1: We love you all, mga kabibs, and DJ Pogi, we love you all.
0: Love you too, achi! Mga kabibs, Lawrence Manipur sa ating programa. Ayan, nag-request ng kantang especially for you ng Make Your Mama Proud. Ay nga pala, mga kabibs, ha? MYMP yun ang ibig sabihin nun, ha? Hindi ko ano yun. Hindi ko invento, totoo yun. Make Your Mama Proud. O, yung mga song hits dati, yun yung nakalagay, eh. Diba? Anyway, mga kabibs, oras natin ngayon, 1:43 p.m. Siyempre, eto na ang inyong mga instant requests sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kung ikaw gusto mong manalo ng instant request at instant pabate, mga numero na kailangang tandaan at i-record sa inyong mga phones, 0954-406-1967. Siyempre, dito lamang yan sa Soundtrack ng Buhay Mo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupe. Here's Pogi Alcacid. Kanya awitin na nandito ako. Enjoy mga ka-vibes!

0: ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Mga ka-vibes, awitin mula sa Ben and Ben. Requested yan ni Kuya Don King Flores with Leaves. Ayan Kuya, ingat sa pag-drive ha. Marami salamat sa pagtutok. At syempre, dahil dyan sa request mong yan, talagang ako ay napa-forgive. Charot lang! Anyway, oras natin soon, 19 PM. At kayo ba? Ikaw, nakikinig ka ngayon. Wala ka bang radyo sa bahay? Kumbaga wala yung pinipihit-pihit pa. Pero meron cellphone na malupit at magandang data coverage. Aba, push mo na. Ito, i-download mo sa inyong mga Android phones. Makinig ng mabuti.
1: Pabili po.
2: Nako, wala.
3: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
2: Hindi, nawawala ang radyo ko.
3: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
2: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala ang radyo ko eh.
3: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
2: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
3: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos, pautang.
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang mo. Lupet!
2: The Vibes.
1: Ahoy! Mga ka-vibes, oras natin ngayon 2:25 PM at syempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Now on its second hour, number one. Naging palabas. Ay nga pala mga ka-vibes, ito medyo throwback lang ng konti. Naalala niyo ba yung mga, ewan ko ako nangyari sa kabuhayan niyo to nung college tsaka high school kayo mga ka-vibes. Yung sa mga malls, yung 25 pesos at or 15 pesos lang yung ticket doon sa mga indie films. Yung mga, or yung mga dati mga movies na hindi na sikat pero piniplay pa rin siya para sa mga students or sa mga gusto lang manood. Sino yung mga naka-experience niyan? Ako madalas noon, puwipila pa kami. Yan, mga dyan sa may Masagana, sa may Taft, tsaka dyan sa may ano, anong road yun? Basta dyan sa United Nations Avenue, ayan, dyan sa Manila. May mga ganun. Tsaka napansin ko dati, puro estudyante din tsaka mga teacher yung nanonood. So, ano mo yun? Iba naman talaga yung feels. Anyway, going back sa ating programa, oy, kung kayo po may mga requested songs, gusto mga pabate sa ating programa. Aba, tawag na 0954-406-1967. Hi. Gulat ka, no? Hello?
3: Hello.
1: Yes, hi. Sino to?
3: Ay, ano po? Si Aya po.
1: Aya? Hi, Aya.
3: Ano po?
1: Aya, taga saan ka?
3: Ano po, taga Imus, Cavite po.
1: Uy, taga Imus, Cavite ko. Saan masarap ang bopis?
3: Talaga ba?
1: Oo, alam mo ba ako? Ito, sorry ha. Sa mga taga, kung saan man kayo mga pinagmamalaking pagkain sa mga lugar nyo. Yung pumunta ako dyan sa Imus noon, bata pa ako. Hindi pa ganun ka-traffic. Charot.
3: O, anong taon yun?
1: Apakasarap ng bopis dyan. Ewan ko ba kung bakit? Wala ma. Ikaw ba kumakain ka bopis?
3: Apa.
1: Ayun naman pala. Uy, Aya, dahil napatawag ka, is this your first time to talk to me?
3: Yes po. Actually, first time po talagang tumawag sa radio station po.
1: Ah, first time mo tumawag. Hindi ka pa tumatawag dun sa ano? Sa... Tsaka dun sa ano? Hindi ka pa tumatawag dun?
3: Bani po ano, tawag dito. Di ba po kasi, nung araw.
1: Nung araw?
3: Ano talaga, landline talaga. So,
1: ay, oo, totoo.
3: Makapasok. Tapos ngayon lang, talaga na. Ay, may Viber pala. So, pwede pala. So, try ko nga. Tapos yun, naalusot naman.
1: Ay, wow. Ako, ano po kasi, yung iba kasi tumatawag, ano eh, namungutang, ganun. Yung magsigisigan sa landline. Pero anyway, Aya, dahil napatawag ka, may gusto ka bang batiin for this hour?
3: Ano? Kasi, syempre yung mga millennial na kasi yung mga ngayon. So, di ko alam kung naikinig pa sila ng radyo. Pero, Eva, yung sa family ko po sa Taguig, yung Arandia family, tas yung mga family ko ng husband ko sa Trece Martires po, sa Prado family. Tas yun ako po.
1: Prado family at saka?
3: Arandia family.
1: Arandia po. Family. May kakilala kong Arandia. Yung nakagatag din. Nakalimutan ko na yung name niya. Pero anyway, oy, dahil tumawag ka sa akin for the very first time today, Aya, paano mo ko na-discover?
3: Ano po? yung meron kasi kaming ano dito, speaker. Tapos sabi ko, parang ang tagal-tagal ko ng ano, hindi naaarinig talaga ng radyo. Sabi ko, try nga natin mag-radyo, sabi ko sa mister ko. Tapos yun, sakto naman yung radio station niya yung unang lumabas. Tapos ever since na yun, yun po yung ano, pinapainggan ko. Actually, this past few days lang po talaga. Kasi medyo
1: naman,
3: matagal na talaga
1: naman.
3: Kaming hindi nakapainig ng radyo. Tapos yun lang. Tapos sabi ko, ay pwede mo, uso pa pala yung ano.
1: Oo naman.
3: Yung tawag, tapos ano,
1: uso pa yan?
3: Shout out. Sabi ko, try ko nga.
1: Actually, lumang tao na kasi ako to eh. De, charot lang. Oh, Aya, dahil ikaw ay napatawag today at syempre mananalo ka ng instant request. Ano ang soundtrack ng buhay mo?
3: Ano po, medyo matanda na soundtrack.
1: Matanda na ba?
3: Kasi siya soundtrack ng buhay ko. Ano po, Unchained Melody po.
1: Unchained? Bakit?
3: Ano po kasi, favorite po kasi ng mama ko yan.
1: Te, parang kilala kita. Wait lang ha. Unchained Melody yung paborito mo, tapos favorite ng mama. Parang, are you a friend? Pero sige, ipi-play ko ta para sa'yo, Aya, ha?
3: Yes pa.
1: Ayun. Uy, Aya, dahil na-share mo yan, no? Si mama ba? Kasama pa natin?
3: Wala na po.
1: Ah, okay. So ito yung favorite song niya, Unchained Melody.
3: Yes po. Apo. Mm. Since Sunday po, kasi kanina pa ako naikinig, parang mga around 11 a.m. Tapos yung mga songs, kasi yung mga old songs, so parang naalala ko siya. Tapos sakto, yung pwedeng tumawag, tapos mag-request. So naalala ko, i-request ko nga yung favorite song ng mother ko. So,
1: Aya, since ito yung dedicated mo para sa mama mo na hindi mo nakasama, for sure, ginagabayan kanya kung nasan ka man ngayon, no? Kahit ngayon. Tinakot, no? Anyway, dahil ito yung favorite song mo or favorite song niya at soundtrack ng buhay ni Mami, kung meron kang isang message na gustong sabihin para kay Mama, ano yun?
3: Ano? Kung totoo yung reincarnation, sana nabuhay ka sa ibang family, yung masaya ka sana, tapos ayun, nakapag-aral ka and maganda yung life mo. Ayun po.
1: Alam mo, Aya?
3: Yes po.
1: Yung mga ganitong klaseng moments, no? Hindi natin to nagagawa sa kahit social media or sa mga kaibigan natin. Minsan nahihiya tayo, no? Pero ito yung pinakamagandang avenue para sa'yo. Yung radyo. Ito mismo yung radyo natin na to. Na kung may isa kang song na i-dedicate para sa isang taong pinakamamahal mo, mama mo, papa mo, or kahit sino man, I would like you na wag nang ilipat ang radyo. Hindi, pero seryoso, alam mo, natutuwa ako kasi kahit papaano, alam mo pa rin kung ano yung favorite song ng mama mo.
3: Thank you po.
1: Tay, naiyak naman ako. Tay, 2:30 pa lang. Mamaya pang alas 10 dapat yung relapse ko eh. Pero, alam mo, Aya, thank you so much sa pagtawag, ha?
3: Thank you rin po.
1: And I am believing na dahil pinapatutog natin tong song na to, happy naman si mami mo kung nasan man siya. For sure yan.
3: Thank you.
1: Okay, maraming salamat, Aya. Thank you.
3: Bye-bye po.
1: Yan, mga ka-vibe. Si Aya, very first caller from Imus Cavite. Nag-dedicate ng song para sa mami niya na wala na with Unchained Melody from Air Supply. Grabe, naiyak ako dun ah. Anyway, ito para pang isang caller on the line. Hello? Hello? Hello po? Hello? Kasi naman po naka-on-air ka na yan. Hello?
4: Hello?
1: Hi, who's this?
4: Hi, Poggy. Pwede may Poggy.
1: Hi, Mau.
4: Kilala na.
1: Di ba, kilala ko na. Siyempre, linggo-linggo ba ka nakakausap?
4: Kahit may sipon, kilala pa rin.
1: Oh, siyempre. Ay, may sipon ka. Baka makawaan ako. Tepengi akong face mask. Baka mamaya, di ba, sa radyo na hawaan din pa nag-uusap. Uy, bakit ka naman sinisip? Yes. Ano nangyari sa'yo, Mau? Ba't ka naligo sa ulan?
4: Hindi ako naligo sa, ang lalamunan sa pag-inom ng gabi.
1: Ah, okay.
4: Ayun.
1: Alam mo, te, kulang ka lang sa init.
4: Oh, pwede.
1: Kumot-kumot din kasi. Huwag nakatutukan pa sa electric fan, te. Magkakalagnat ka talaga niyan. Pero anyway, dahil napatawag ka, may gusto ka bang batiin ngayon, Mau, sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo?
4: Saan? Sa mga nakikinig sa inyo, SMR sa'yo, siyempre, unang-una.
1: Mm-hmm.
4: Ingat dati.
1: Oo naman.
4: Hindi. Yan, si Marky, si Elsa.
1: Ayan.
4: Ito. Saka yung mga kasakmod.
1: Oh, naman, andito naman sila. But anyway, Mau, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mong mapakinggan for this afternoon?
4: Pwede ng dalawa.
5: Ano naman?
4: Sige. Hinahanap na kita. Ay, ano, Ricky.
5: Tapos, ano yung isa?
4: Always be my baby.
5: Always be your baby. Yun ba yun?
4: Kay Mariah.
5: Ah, Mariah. Ayaw mo yung kay David Cook, te, para lalaki ng konti.
4: Yun lang kay Mariah.
5: Para nangyengi, nangyengi, alam yung DJ, no? Bakit ba? Ito yung request ko. Okay. Always be my baby by Mariah Carey. Tapos, hinahanap-hanap kita by River Maya. Tama?
4: Kay Ricky, meron ka.
5: Yung?
4: Kay Regine Velasquez.
5: Regine Velasquez na hinahanap-hanap?
4: Oo.
5: Taga lang. Contact ko muna si Mama Regine kung meron siya noon. Wait lang. Ang laman ng bayorn. Wait lang. Hahanapin ko para sa'yo.
4: Ay, wala.
5: Wala, wala mo lang sinabing wala. Hanapin ko syempre. Kung meron, i-play ko para sa'yo, okay?
4: At pag wala, yung ano na lang, yung You Are My Song na lang.
5: Regine. You Are My Song. You Are My Song. Now, ang parati itong pinapatugtog sa mga karaoke. Kay kapit-kapit bahay ko, lakas magpaano eh. Pero anyway, ate, bakit ito? Bigay ka ng isa, pumili ka. You Are My Song o Always Be My Baby for This Afternoon?
4: Always be my baby para sa'yo.
5: Always be my baby. Iba. Hey, anong gawin mong pampadulas te?
4: Huh?
5: Anong gawin mong pampadulas? Smooth na. Bakit always be my baby ate? Ano meron?
4: Hindi, parang asipo.
5: Para sa akin?
4: Oo, dedicate sa'yo.
5: Ako ba talaga? O baka may iba pa?
4: Ano man?
5: Baka babies to ate ha. Tatlo kami ganun. Always be my babies.
4: Siyempre. Sa'yo lang.
5: Alam mo ate Mau? Itong kantang to na always be baby. Chududut! Chudut! Isa to sa mga kanta ate noon. No, ako ba kabataan ko ha? 1998? 1999 yata. Ito yung mga nakikita ko pagkagising ko sa TV. Actually, hindi pa ganun kaano sa radyo dati dahil yung radyo namin sira. So, sa TV ako nanonood. Tapos, ito yung makikita yung mukha ni Mariah Carey, ganun. Kasi yun yung, ito yung, kung ano, nagpa-play na song. So, part siya ng kabataan ni DJ Pogi. Okay.
4: Tama nga. Ito yung nga.
5: At saka yung ano, quit playing games with my heart. Yan. Backstreet. Isa yun sa mga ano ko rin noon. Alam mo yun? Siyempre, alam mo. Umamin ka, alam mo yun.
4: Backstreet ko ito.
5: Sige, i-play ko na para sa'yo, ate, ha?
4: Okay, sige.
5: Okay, maraming salamat sa pagtawag, Ate Mau.
4: Thank you. Pag-uwag, ingat.
5: Okay, bye-bye, ingat. Ayan, mga ka-vibes, si Ate Mau, 0954-406-1967. Meron pa isa. Sige, ipasok na natin lahat. Mag-usap tayo non-stop hanggang 5 p.m. Sir, wala nang tutugan. Hello?
6: Hello, good afternoon.
5: Yes po. Ano po to? Ilaw, tubig? Kuryente, tubig?
6: Ako po to si Johnny.
5: Johnny?
6: Yes?
5: Ano pong may paglilingkod ko ya?
6: Nakikinig ako ngayon dito sa Santa Fe, Bantayan Island sa Cebu.
5: Uy! Bantayan Island sa Cebu.
6: Yeah.
5: Ba, ano may ano ba ako, may ginawa ba ako mali?
6: Oh, wala.
5: Oh, wala naman. Ba't ako umaabot dyan? Uy, sa mga taga Bantayan Cebu, hello po ha. Johnny, yeah. Ba't ka na patawag? Anong kailangan? Anong gusto mong mangyari?
6: Gusto ko magpa-shout out kay Papa Jazz sa NHA Maricaban.
5: Yun.
6: Masabay namin. Ako, duty ba ko sa lutuhan?
5: ikaw naka-duty ka.
6: Sa lutuhan, oo. Luto outlet.
5: Luto outlet! Nakalo ko lutuan yung mga ulam. Sorry.
6: Oo.
5: Bigla ko nagutom kasi magtatanong dapat ako. Meron kang bopis dyan eh. Oy, speaking of Bantayan dyan sa Cebu, ano yung pinakamasarap na pag

0: Till the End by Martin Rivera.
1: Till the End by Martin Rivera.
0: Oo.
1: Ano pa yung isa pang
0: yung
1: kanta?
0: Yung
1: pa?
0: Na yan ay para po sa namayapang basketball player na si Rene Butterbonia.
1: Ay, si ano po? Ano pong title po para kay Rene?
0: Till the End by Martin Rivera.
1: Okay.
0: May isa pa. No Way to Treat the Heart. Martin pa rin.
1: Ah, okay. Sige, sige. Hahanapin ko to para sa iyo, ha?
0: Oo. Till the End.
1: Mm-hmm.
0: At No Way to Treat the Heart by Martin Rivera. At may isa pa.
1: Hmm.
0: The Old Songs by Barry Manilow.
1: Yun.
0: Version.
1: Old Songs by Barry Manilow. Yan. Okay, sige.
0: Oh, The Old Songs by Barry Manilow version.
1: Sige, sige. Hanapin ko to yung mga request mo, ha? Tapos kapag mahanap ko siya, ipi-play ko para sa'yo. Okay? Okay, maraming salamat, Junie. Is this your first time to call me?
0: Ay, salamat.
1: Ay, bali. Oh, no, first time ni Kuya Junie, no? Uy, thank you so much, Kuya. Maraming salamat. O, sige, maraming salamat sa pagtawag ngayon, mga kababes. Si Kuya Junie from Bantayan Island. Diyan naman sa may Cebu. Sa 0954-406-1967. Aba, maraming tayong mga new callers today, ha? Hindi ko alam may color green siya o color blue. Kala ko puro white lang. Anyway, oras natin 2:42 PM. Mga ka-vibes, syempre ito ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kung ikaw, meron kang gustong batiin on air, yes, sikat pa rin po yan. Pwedeng-pwede nyo pa rin pong gawin yan sa ating programa at pwede kayong mag-instant request 0954-406-1967. Ito, ipasok pa rin natin to. Last na muna for this hour. Hello?
2: Hello.
1: Yes, who's this?
2: Si Felix.
1: Oh, Felix! Felix Valdez! Kamusta ka naman, Felix, ngayon, hapon na ito? Kamusta ka?
2: Mainit.
1: Mainit, no? Sobrang, kaninang umaga, sobrang lakas naman ng ulan, pero ngayon, sobrang init. Bakit dapat tawag si Felix?
2: Babae.
1: Go ahead!
2: Binabae ito ang mga MMRs, members, and officers na sina President Lawrence, Vice President Sabi Derma na Rush nga si Ihe Seichel, Secretary Chiang Bingseng, isa mga members na sila Sir William Merton na Rush nga si Ihe Im Herba, ay Sir Win Ilaang, ay Sir Palo Salamea, Aya Ilay, ay Miss Vela, paisaya ihi-lui, at especially pala ay Mari at Ampe.
1: Yun, ng PRTV News. Naman talaga, Felix Valdez. Okay, thank you, salamat. Maraming salamat sa pagbati. Siyempre, sinama mo na rin ako. Hindi magti-take you na rin ako. At siyempre, ano nga ba ang soundtrack ng buhay mo ngayong Sunday para sa'yo, Felix?
2: Every day I love you.
1: Every day I love you. Yung ba yun? Yung sa Boyzone, tama ba? Bakit ito? Bakit ito ang, ano mo, ang soundtrack ng buhay mo for this afternoon?
2: Kasi ay lait-lait na kasabay-bay ay Yaimari. At iniisip na siya gabi-gabi.
1: Wow! Gabi-gabi mo siya iniisip? Iba naman talaga.
2: I love you, Imari.
1: Yun, oh my love you pa on air. Iba talaga. Kaya mga ka-vibes, kung may gusto ko yung I love you hin on air, ayaw nyo sabihin ng personal, pwede sa ating programa yan. Eto ba yun? Tama ba? Yun, no? Oh, iba talaga. Ang ganda ni Ate Mario Campo. Anyway, maraming salamat sa pagtawag.
2: Maraming salamat.
1: You're very much welcome. Ayan mga ka-vibes na Felix Valdez, 0954-406-1967. Pahinga muna si DJ Pogi. Balik tayo sa tugtugan at syempre sa inyong mga requested songs. Abangan nyo lang, kapag nagsalita na ako, aba tawag na. Para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, syempre kasama nyo ako DJ Pogi Alcacid hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na ito ng Sunday. Syempre dito tamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. Ito, play nyo natin to para sa mommy ni Aya. Unchained Melody by Air Supply.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit. Mga Ka-Vibes, yan po ang request ni Marine. Awitin mula kay Mariah Carey with Always Be My Baby. Oy mga Ka-Vibes, dahil alas tres na, aba ba kailangan niyong kumuha ng inyong mga merienda, yung mga nabitin sa lunch kanina? Aba, go na sa inyong mga favorite banana queue station dyan kung saan man kayo. Pero anyway, oras natin sa buong Pilipinas, 3:17 p.m.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR!
3: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Kavibes!
3: Ahoy!
4: Hello mga ka-vibes! Magandang hapon po sa inyong lahat. Oras natin ngayon sa buong Philippines, 3:29 PM. At syempre, ito na ang, wait lang, 12, 1, 2, 3, third hour! Tama ba? Third or fourth? Basta! Kung anong oras man yan sa ating programa, syempre kasama niyo pa rin DJ Pogi Alcacid para sa ating programang soundtrack ng buhay mo, kung saan ikaw ang leading man, ikaw ang leading lady. Dahil para sa inyo ang inyong mga soundtrack ng mga buhay niyo. So ano man yan, aba pwede ka tumawag 0954-406-1967. Mag-text 0927-384-8639. Oy nga pala, follow niyo rin kami ha. Sa lahat ng mga SockMed platforms, lahat po yan. At 923 FMR Manila, ha? O, lahat na yon, basta hanapin nyo na lang. Hindi ko na isa-isahin pa yan. At syempre huwag din kalimutan na i-follow din ako sa aking mga social media accounts. DJ Pogi Alcacid or at DJ Pogi Alcacid 923. Ayan. Para man dumagdag naman yung mga followers. Hindi tayo na-stuck sa 2.9. Anyway, wait, speaking of, nag-request ka ng kanta na yan ng... ni Corix, yeah, ni Kuya Rico na transformed version ng song na Bali Song. Yan. Si paring Whale Ilagan, pare. Yan, nakatune in daw siya habang nakahilata sa kama. Wow, pare, ha? Totoo ba yan? Lakas ng flex, no? Yan ang pinakamalupit na flex. Hindi pagkain, hindi matcha, hindi kape. Nakahandusay sa kama. Kasi Sunday na Sunday, di ba? Yung pinaka-perfect na gawin mo kung kailangan mong magpahinga, kung pagod ka ng grind bang mula Monday hanggang Friday. Kapag weekend naman, give something to yourself. Kung wala mang pera, pahinga. Di ba, pre? Anyway, uy, 3:30 PM, meron tayong mga pabati dito sa ating Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you for always tuning in kay Ate Alteza Herrera Sini Cruz at sa lahat ng mga FMR squad. Thank you so much. Si Juan Miguel Gamocha nakikinig din. At saka si William Mortel. Ito, requesting siya ng song na In My Dreams para kay DJ Kim Churva. Ayun naman pala. Uy, nga pala. Abangan nyo parang every Saturday, bagong time slot ni DJ Kim Churva para sa programang Session Nistas, 6 PM hanggang 10 PM kada Sabado na yan, ha? Para wala na magtanong, 6 PM to 10 PM every Saturday ang Session Nistas with DJ Kim Churva. Ayan! Ito naman, si Coach Everyday nagre-request ng kantang Collide by Howie Day. Maraming salamat. Thank you so much. More power din sa'yo. At saka si Giovanni Ardales nakikinig ngayon. Requesting siya ng kanta from... ano to? Boy Zone and Breathe. And hanapin ko yung mga songs niyo, ha? Isa-isa lang. At saka si Ate Sari Lerma, ayan. Request na kanta from Jed Madela with Laging Ikaw. And Ate Mary Dula is also listening. Maraming maraming salamat. At si John Vincent Sagrado from Tanza, Cavite. Thank you. And Run to You by Whitney Houston. Si Alan Castrones, ayan, from Bohol. Yan, nakausap natin siya kanina. Thank you so much. At si Ate Emma Carlito Catunjo. Ayan, request naman siya kanina. Na-play na rin natin tong kanta mula kay Ariel Rivera with Simple Lang. Simple Lang, Lucas. Ganda ng kanta na yan, no? Tsaka sila Joy Damaso. Ay, pa-shoutout din pala si Carlito Pizarra magmula dyan sa Marinduque. Uy, oh, umaabot tayo doon. Maraming maraming salamat sa pakikinig mula sa ating FMR app. Thank you so much. Tsaka si Grace Ojeda, listening from Bacolod City mula pagising hanggang maggabi. Yun naman talaga. Thank you so much. Ha. Walang lipatan sa inyong favorite radio station. 923 FMR lang yan. Siyempre, alupe. Diba? Thank you. Maraming maraming salamat, ate, for listening always sa lahat ng programa sa ating stasyon. Ito naman, si John Paul, ang lupe. Thank you. Si Alan Castrodes din. Ayan, nabati niya natin to. At saka si Nelson Malinao from Bacoor City. Ayan, si Ronel Espina. Dang it, eh. May nakita pa akong pangalan dito na naskip ko ata. Ayan! Okay, si Randy Santizas, ayan, ng Sampaloc, Manila. Pabati din daw pa shout out kay Erwin Reynes. Nakikinig sa ating programa ngayon. Thank you so much. And eto na. Huwag natin kalimutan. Baka makalimutan pa. Pa-shout out daw sa Awatin Family and Mako Family. Dami nito ah. Wala man lang paipit no. Karot. Ayan, si Aljun Mako, si Dodong Tenebro, si Sempoy, at saka si Gilbert Pakatang. Ayan, nakikinig sila ngayon sa ating programa. Si Brian Awatin at si Gigoy Mako nakikinig sa atin. At si Luceto Awatin din. Tsaka si Longlong Pakato ngayon. Ganda na sulat mo, kuya. Naintindihan ko lahat. Ito, request daw sila ng kantang When Love and Hate Collide. Yun naman pala, Dumedef Leopard ang ating mga kabarkada dyan. Hello po! Thank you so much sa pakikinig sa ating programa at pag-abang din para sa atin mga ka-vibes. Kuya Gerald, wala na akong utang sa'yo. Ah. Uy, thank you nga pala, kuya. Yung naiwan kong t-shirt na kuha mo. Kasi one time meron kaming shoot. Ewan ko ba, ang dami ko iniisip. Nakalimutan ko yung t-shirt ko. Ito, meron tayong color on the air. Hello?
1: Hello? Hello po.
4: Hello? Yeah, sino to?
3: Lay po.
4: Si Lay. Hi, Ate Lay!
3: Hello,
4: I miss you, te. Busy sa buhay? Tagal tumawag, ah.
3: Busy po eh.
4: Ah, busy. Oh, ate, kamusta ka naman? Anong balita sa'yo?
3: Hong
4: Kong po. Ate, ikaw yung nasa Hong Kong. Tama ba ako?
3: Nasa Singapore.
4: Ah, Singapore, sorry. Bakit malapit naman yun, ha? Hong Kong noodles, tapos yung ano, Singapore na shop. Katabi lang yun. Anyway, ate, may gusto ka bang batiin sa ating programa for this afternoon?
3: Binabati ko lang po lahat ng FMR squad, ng officers, si President Lawrence Manipor, Vice President Sally Lerma, ng kanyang bebe labs na si DJ Seidel, si Secretary Dan Vincent Sagrado, Baby Labs niya si DJ Seidel at saka si DJ Pogi. Ang mga members, si Ted Valdez, yung kanyang Only Love daw, Mari Ocampo.
4: Wow naman!
3: Mga nai Tessy, Suela, si Ilagay, Kabite Go, William Mortel, at maraming pang iba.
4: Yun!
3: Baseball.
4: Yan naman. Siyempre, maraming salamat at Lisa sa pag-greet sa lahat ng members ng ating FMR squad at siyempre lahat ng mga DJs dito sa 92.3. Ate, ano ang soundtrack ng buhay mo?
3: Kumpas po.
4: Ito ba yung kay ano? Kumpas. Kay Moira? Kumpas by Moira de la Torre. Tama, ate?
3: Opo.
4: Ayun. Sige, i-play natin to para sa'yo, ha?
3: Okay,
4: ate, bakit ito? Bakit kumpas yung ano mo, yung soundtrack ng buhay mo for this Saturday? I mean Sunday. May nararamdaman ka ba dyan? Ikaw ang lampas. Ay, lampas. Kumpas pala. Hello, Ted. Diyan ka pa? Bakit kumpas? Pero meron sa kanta na to.
3: Wala lang. Gusto ko lang yung kumpas.
4: Pero alam mo, ang ganda ng mga kanta ni Moira, no? Minsan, bumubulog sa hangin, no, te? Yung minsan, kahit ano, kahit sabihin nating ano, rush hour, makakatulog ka sa biyahe. Pero isa yan sa mga talented na artist natin, syempre, sa panahon ngayon, no? Idol ka rin yan, si Moira. Moira looks in. Anyway, okay, sige, Adelaide, maraming salamat sa pagtawag. Thank you.
3: Oh, ingat.
4: Ayan, ingat po ikaw dyan sa SG. Ayan, sa mga gustong mag-SG. Ako, alam ko lang, ang afford ko, sinangag lang eh. Charot lang. 3:38 PM sa ating programa, mga kapabes. Ay, pa-shoutout pala. Si Onin, si Hazel, and Cal, and Johan ng Muntinlupa City. Ayun o, sa tuyang mga friends. Gandang ugunyan sa tuyang programa. Thank you so much. Thank you. Anyway, eto na. Sige, dahil kayo ang bida at ang aking boss sa aking programa. I-play na natin itong kanta from Mario de la Torre
0: with Kumpas.
4: Mga vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Poggy Alcacid sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupes
0: sa soundtrack ng buhay mo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibes sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM, Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa.
0: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: bursting out.
1: Ito na ang inyong kabibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
2: Ang the best
1: sa soundtrack ng buhay mo.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. Mga Ka-Vibes, ang awitin mula kay Anton at kay Sarah Jeronimo with Wish. Ito yung rendition lang dahil yung original nito Miss Donna Cruz. Anyway, mga Ka-Vibes, oras natin sa ating programa 4:47 p.m.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: The vibes.
2: Bakit ganon? Ben, nakakainis. Pero okay lang, hayaan mo na. Ganon talaga ang life. Anyway, mga ka-vibes, oras na din sa buong Pilipinas, 4:51 PM. At syempre, now is the time para tayo magpaalam bitin, no? Parang sanay talaga tayo din sa Ultimate 6K Marathon natin. Pero syempre, magbabalik po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo next week Sunday sa bago nitong time slot, 12 PM hanggang 5 PM. Syempre, kung saan ikaw ang bida, ikaw ang leading man, leading lady ng ating programa dahil sa inyong mga instant request at mga pabate sa inyong mga ka-vibes. Maraming salamat sa lahat ng mga tumawag, lahat ng mga nag-abang, mga talagang tumutok sa ating programa, nag-enjoy sa kanilang mga soundtrack ng buhay nila. Pero ito lang naman. Ako, bago ako magpaalam sa ating programa ngayong hapon, may linggo na to. Naisip nyo ba na kaya ka siguro nakakaramdam ng mga challenges sa buhay, mga pagsubok? Eh talagang ikaw yung favorite ni Lord. Diba? Ikaw yung favorite soldier of the universe na kailangan labanan lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin. Tagalog na Tagalog yan. Pero syempre, diba mga ka-vibes, iniisip kasi natin madalas na ano ba to? Test ba to? Pagkatapos ba nito, mamananalo na ako ulit. Pero alam nyo, madalas mga ka-vibes, may iisip nyo lang na mas maganda na haharapin nyo yan na kung sino ka. Hindi mo kailangan mag-pretend, hindi mo kinakailangan na sabihin na, "Di, kaya ko to." Minsan, di ba, kapag hindi mo talaga kaya, umamin ka. Kasi makikinig yan, tatanggalin niya yung problema na yan. Next na problema na ulit. Ah, hindi mo kaya to, ito naman, next. Pero alam nyo mga kapay, siniwala ako na kahit na anong problema yan, pagsubok na yan, nalampasan mo yan. Pwedeng hindi magiging maganda yung pag-handle mo dun sa problema na yun. Malamang sa malamang, gusto natin maging maganda yung pag-handle natin. Pero kung hindi man, kung talagang talo tayo, tanggapin natin. Kasi in that event mga ka-vibes, yung next na mga pagsubok, manina lang sa'yo yan. Di ba? Hindi mo na kailangan pang parang ha? Okay, another challenge. Parang ganun, di ba? So kung ano man yung pinagdadaanan nyo mga ka-vibes, pamilya, trabaho, pera for sure, pag-aaral, o sabihin man natin sa pagjojowa, di ba? Madalas ang ganyan, ano mga problema nyo? Pero isipin nyo na lang na nadadaan lahat sa usap. Nadadaan lahat sa solusyon. Hindi man magiging pabor para sa'yo, bakit hindi kayo mag-meet halfway? O usapan tayo, o kaliwaan. Kung gusto ko, to gusto mo. Pero syempre, bibigyan mo na yung sarili mo, mga ka-vibes, ha? But anyway, ako po yung magpapaalam na. At syempre, kita-kita po tayo ulit next week. At ako ay mag-iiwan ng isang kanta na isa sa mga anthem ng mga millennials noon, college pa ako. Ibigay natin yung taon. Sige, year 2008 tsaka 2009. Yan! Makakalakasan ng mga banda ng mga OPM. Saan yung ano to? Ito lang naman yan. Solid Sanctuary. Kailang awitin na kundiman. Mga ka-vibes, ito po si DJ Pogi Alcacid. Matil nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Thank you so much. At i-enjoy ang inyong weekend.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa soundtrack.
1: Ang lupet.

0: Will Say Yes by Climax. Isa sa mga awiting nagsasabi na sa kabila ng mga pagsubok, pag-ibig pa rin talaga ang mananaig. Oras natin mga ka-vibes sa 5:21 ng gabi. Kasama niyo po ang chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan of course sa programang Disco Linggo.
1: Hindi pa tapos ang weekend kung walang sayawan. Makiyug-yuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin, 5:23 ng gabi. O, di ba, nagulat kayo? Siyempre naman, kahit Sunday, aba, kailangan malulupit ang tugtugan pa rin. And of course, kami na ang bahala para naman kayo ay magising-gising. Lalo na sa mga oras na ito kung ikaw ay nasa galaan. Dahil nga on a Sunday, it's family day, di ba? And of course, para hindi kayo mabigo, eto na nga po ang programang Disco Linggo! Kasama ang chinitang chika Dora Kim Churva. Kaya naman sa mga kabayos natin, kung gusto nyong magpa-shoutout, may gusto kayong batiin sa mga oras na ito, ipadala nyo na po yan sa aming social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Again, 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, sa X, and syempre sa Spotify. Talagang wala nang makakapigil para sa good vibes tugtugan, good vibes content na hatid sa inyo, of course, ng malupit nyong radio station na 92.3 FMR. At syempre sa mga oras na ito, ipagpapatuloy pa rin natin ang malulupitang tugtugan. Dahil alam ko namang yan ang gusto ninyo, lalo na sa mga chuper nating nakikinig ngayon. Ay, kagagwa po naman. Ang bango-bango pa niyan. Na para bang hindi natalakan ng misis niya. Ano na kasi ginawa mo kagabi? Bakit hindi mo na naman siya pinagbigyan? Ikaw talaga? But anyways, anyways mga ka-vibes. Siyempre matapos ng awiting I'd Still Yes or I'd Still Say Yes ng Climax. Aba, pakinggan naman natin ang susunod na awitin ng David Gates or ni David Gates na tungkol rin sa pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. At siyempre, katiyakan sa taong nasaktan na noon. May mga sinasabi talaga tayo na ang paalam, hindi lang siya katapusan eh. Minsan ito yung pansamantalang paghihiwalay lamang. Goodbye, girl.

0: favorite music radio, Ka Vibes
1: ang lupet.
0: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday 5 PM sa 92.3 FMR. Ka Vibes sa Sound Trip
1: ang lupet.
2: Busog na busog, ah! Ang lupet!

Given to You by Christina Aguilar. Perfect ito para sa mga taong pinanghihinaan ng loob ka-vibes. Dahil sa mga pagsubok, pero at the same time, it gives hope. Hindi ka nag-iisa, marami tayo. Karamay mo kami dyan, ka-vibes. Sa oras na 5:47, napapakinggan niyo pa rin ang programang Disco Linggo with Kim Churvaa. Dito pa rin yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Mula naman sa awiting I Turn to You by Christina Aguilar, pakinggan naman natin ang susunod na awitin na nagpapaalala na sa tunay na kaligayahan at inspirasyon talaga. Makikita natin yan sa simpleng bagay lang. So, let's hear it from Westlife, Flying Without Wings.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Yeah. Sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo. Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR. Kabibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabibes.
4: Ang lupet!

0: vibes. FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, Ka-Vibes, 6:16 ng gabi. Kamusta sa naman mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines, from Metro and Mega Manila, mag-ingay, makiyug-iyugan sa ating programang Disco Linggo. Nako, yun yung mga ano eh. Alam mo, it brings back the memories. Noon sa probinsya kasi, nandun ako before. Sa aming probinsya dyan, sa mga taga Leyte, kung meron man nakikinig ngayon via mobile app, ayan, shoutout. Aba, mahilig magsayawan ang mga ka-vibes natin dyan. Oo, basta sa mga baryo-baryo. Tapos kapag ka ikaw ay naimbitahan, Neng, baka gusto mong ano, makisayaw doon. Aba! Ang saya ka vibes, 'di ba? Parang ito yung tamang programa para ibalik nung ipanumbalik. Ano ba? Just the correct answer na lang sa mga oras na ito. Alam ko ang iba sa inyo at ang ilan sa inyo nagpapahinga. Yung ilan sa inyo eh wala ang ginagawa. Di gawin natin, magyugyugan tayo sa mga oras na ito. At syempre, ang ilan sa inyo ay nasa galaan. Of course, it's Sunday, family day. And for sure, habang kayo ay nag-road trip, di ba ang saya na habang nagbabanding kayo, di may magagandang tugtugan mula sa 92.3 FMR Manila. Hindi ba? Siyempre, nandito tayo of course sa mga ka-vibes natin para bigyang bati rin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung ikaw may gusto kang i-shout out sa gabing ito, ipadala mo na yan sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. Again, 92.3 FMR Manila. At kami nang bahala para i-anunsyo sino ba yung nagkakautang sa inyo. Ano, Sunday, no? Yung pa rin talaga, no? Maniningil ka pa rin. Walang makakaawat sa'yo, ka-vibes. At syempre, ito na. Dahil ayaw namin magpaawat at hindi ka na namin aawatin. Dahil kanina pa talaga yung paa mo, diba? Para sumasabay sa beat, diba? Kaya naman, ito na. Hindi mo man hawak ang beat ngayong gabi. Pero ito na. Para sabayan natin ang awitin ni Tom Jones na...

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sound trip.
1: Ang lupet.

0: vibes. FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet! Kamusta sa iyong mga Ka-Vibes natin? Napapahataw na, yeah! Ganon talaga yung mga tugtugan natin. Ang ganda talaga, napapaindak, nagigising ka sa mga oras na ito, 6:45 ng gabi. Pero parang ayaw mong matapos yung gabing ito, diba? Tama ba ako, Ka-Vibes? Na para bang, oh my goodness gracious, pwede bang mag-stop muna? Pwede bang i-ano muna, i-extend muna? Parang nasa computer shop lang. Pa-extend pa nga po, open R, ganun. Dahil bukas Monday na naman, ito, dubigay na naman tayo sa work natin, of course. Pero yung ilan, syempre, kahit na weekend, talagang grind pa rin sila. Dahil syempre, maraming bayarin, maraming gastusin, di ba? Maraming pangangailangan ng mga junakis. Kaya naman, okay lang yan, Ka-Vibes. Eh, ano ka lang dyan? Kumbaga, pagpursigin mo pa, maging masipag ka pa sa mga oras na ito, lahat naman yan eh may aanihin ka. Oy, grabe naman yon. And of course, sa mga anak naman na nakikinig ngayon all over the world, all over the Philippines, ano bang gagawin natin? Mag-aral ng mabuti, gawin nating inspirasyon ang mga mahal natin sa buhay, isipin natin yung mga hirap na or sakripisyon ay ginawa or binibigay sa atin ng ating mga magulang. Huwag nating sayangin yan. And of course, sa mga Ka-Vibes naman natin dyan na kanino pa nakikiindak, o sige na nga, itutuloy pa rin natin yan, Ka-Vibes. Alam ko namang ayaw nyong magpaawat sa mga oras na ito. And we'll give you more malulupitang tugtugan. Of course, programang Disco Linggo. And of course, bago ang lahat, bago tayo mag-back to more music, i-shout-out muna natin lahat ng mga Ka-Vibes natin na kanina pa naka-tune in na bigla. Ano yan? Surprise, DJ Kim Churva. Na-surprise sila dahil biglang napakinggan nila ang Chinitang Chikadora on a Sunday. It's ano eh, it's is a prank, Ka-Vibes. May pagganan pa on a Sunday. At syempre, bigyang pansin din natin sina Kenneth Morado. Ayan, sabi niya nga, kala ko wala nang jack pagtapos si DJ Pogi. Meron pa pala. Pero wala namang ganun, DJ Kim. Si Gerard Misiano, ayan, good evening, blessed Sunday to everyone. Kina Josh Kyle Edip, kina Ron Nablo, ayan, and of course, kina Whale Ilagan, John Vincent Sagrado. Maraming salamat po. Kay Coats Everyday, of course, hindi pwedeng makalimutan niya. Sila Jeff Tads Oliveros, Arlene Aspiras Aquitania, ayan. Shout out, good evening ladies and gentlemen sa mga Ka-Vibes natin dyan. At syempre, ito na nga, back to more music na tayo sa oras na 6:48. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Muli ang oras natin, 6:48, Ka-Vibes.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes,
2: Ang Lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet! Grabe yung mga tugtugan natin sa gabing ito, di ba? Talaga mapapaindak ka, Ka-Vibes. Kaya naman sa lahat ng mga gustong umindak sa mga oras na ito, aba, huwag na kayong magpapigil pa. Yayaan nyo na yung mga kapitbahay ninyo. Hindi yung panay marites na lang. Di ba? Ito at least ma-exercise ka, hindi ba? Talagang kailangan mo lang sumayaw, sumunod. Dito, of course, kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Chur, sa programang Disco Linggo. Sumayaw, sumunod ka sa akin. Takdang panahin. At syempre, para ituloy-tuloy na natin ang yugyugan, mga ka-vibes. Alam ko namang ito yung pinaka-inaabangan ninyo. Let's hear it, of course. Nako, ito, inaabangan ng mga ka-vibes natin si Debbie Gibson. Ano pa iniintay ninyo? Ihanda nyo na ang inyong malulupitang soft moves. Pity Queen yarn. Oras natin, 7:16. Happy listening.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes.
1: Ka-vibes mo ang nabitin ka? Yung tipong dumating na ang iniintay mo. Kung kailan pa kimbot ka na, pa-right at pa-left, abay, nabitin ka pa. Oras natin ka vibes, 7:45 ng gabi. At syempre na napapakinggan nyo pa rin ang programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Kayo mag-alala ka vibes, dahil sa mga oras na ito, hindi pwedeng hindi maituloy ang pagkembot ninyo. At para hindi ka, ay hindi pwedeng hindi matuloy na mapansin ka niyan. Oo, kailangan magpapansin tayo, lalo na sa mga security guards natin dyan. Oo, kanina pa yan nakatayo. Nag-iintay ng karelyebo, hindi dumating. Ayun, aray ko po. Okay lang yan ka-vibes, huwag ka mag-alala. Dahil para magising-gising ka talaga sa mga oras na ito. Lalo na kung ikaw ay straight shift, ay kaming bahala sa inyo. At syempre, gayon din sa mga team bahay. Kamusta-kamusta? Sana nakapag-prepare na ba ang lahat? Dahil Monday na bukas, ayan, siguraduhin may baon ang mga junakis. Ano pa ba? Syempre, kailangan isipin natin ano ba ang butahe na ilalagay natin sa hapagkainan from Mondays to Fridays. Diba? Bukod sa munggo, every Friday. Diba? Isa yan sa mga ano eh. Kumbaga nahihirapan yung mga ka-vibes natin, yung mga momshies natin na mag-isip, ano na naman kaya ang ulam namin bukas? Hindi ba? At gayon din sa mga mister. Oh, ayan, nakapagpahinga ka na. Ayan, naigala na rin ang family this Sunday. And for sure, bukas sasabak na naman. Siyempre, sa panibagong laban. Of course, araw-araw may pinaglalaban sa buhay. Kumayod ng kumayod para may pangkain ang family. And of course, syempre, huwag kayong mag-alala dahil sa gabing ito, hindi pa tayo natapos. Nagsisimula pa lang tayo, ka-vibes. Kaya naman, susunod na awitin mula kay Jocelyn Enriquez. Ayan, ako, ikaw kung may namimiss ka sa mga oras na ito, abay, sagot na kita. Do You Miss Me by Jocelyn Enriquez.

the vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Napapakinggan nyo pa rin ang programang Disco Linggo. And yes, nakukuha ko po yung mga mensahe ninyo, kaya naman maraming salamat at nag-e-enjoy kayo sa ating sayawan indakan, di ba, ngayong gabi, kahit gabi na, ay syempre kailangan ilabas mo ang stress mo sa pamamagitan ng sayaw. Sino nakaka-relate dito, mga ka-vibes? Yung tipong kapag ikaw ay stressed, may mga pinoproblema, iniisip, para mawala yan, ay talagang isasayaw mo yan. Diba? Totoo yan. Iba ang dating kapag ikaw ay nakakapag-release ng stress sa pamamagitan ng pagsayaw. Diba? Pinagpapawisan ka na. Tapos kapag sinasabayan mo pa yung mga malulupitang tugtugan dito sa 92.3 FMR, ay talaga namang tatatak. Talagang tatatak yan. Mamaya, humanda ka dahil may pa-contest na sa barangayan nyo. Diba? Kaya exercise na yan, practice na rin yan. Aba, para sumali ka. Malay mo, ikaw ang manalo, diba? Napunta tayo sa ganun, diba? Well, ikaw ka, vibe, sa mga oras na ito, 8:27. Ano pa bang iniintay ninyo? Ano pa bang iniisip ninyo? O siguraduhin nyo muna, ha? Yung mga ipe-prepare para bukas, naka-ready na, planchado na ang damit. Check na yan. Ano pa ba? Dapat ready na yung mga ingredients na iluluto para bukas. Check na yan. At i-make sure mo rin na nakapag-update ka na rin sa mga oras na ito, lalo na kung ikaw ay nasa labas pa din, ka-vibes. May mga nag-aalala sa inyo. Oo, may mga mahal kayo sa buhay na iniintay kayo makauwi ng safe. Okay? O, mag-check muna ng phones sa mga pasahero dyan. Baka mamaya, hindi ka pa pala nakakapag-update. Mamaya, pag-uwi mo, ayun, pinagahagis ng mga gamit ninyo. Kung ayaw nyo yan, aba, ngayon pa lang, mag-chat ka na, mag-reply ka na, mag-text ka na, kung ano mga mode of communication ninyo, mga ka-vibes. Kailangan alam yan ng mga mahal nyo sa buhay. Para hindi sila nag-aalala, di ba? Mamaya manawagan na yan dito. Sige ka. Biglang natuklasan. Ay, teka lang, nakita ko po yan doon sa mall. May ka-holding hands. Imbis na yung secret boyfriend mo. Abay, na-reveal na agad. Di mo pa nga boyfriend. Baka nga eh. No? Baka mamaya katuhong stage ka, situationship mo pa. Naudlot pa. O siya, mga ka-vibes. Ito na para naman tuloy-tuloy ang indakan natin sa gabing ito, lalo na yung mga chuper. Ito yung mga inaabangan nila, diba? Lalo na on a Sunday. O kung ikaw, nahili ka naman kasi mambola. O ito na ang tugtugin para sa'yo, Mambobola by Sasha Padilla. Mambo!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

Deserve na deserve talaga yan ka-vibes na i-celebrate ang buong linggong ito, di ba? Aba, mantakin nyo yan, ang daming kaganapan, left and right, front and back. Ikaw nandyan ka pa rin, talagang nakatayo. At talagang nilalabanan ang mga pagsubok sa buhay. Kaya naman, yan ang awitin na para sa inyo, di ba? Celebration by The Cool and the Gang. At syempre mga ka-vibes, oras na ito, 8:47 ng gabi. I-shout out muna natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig up until now sa Burabon Gallardo family. Gayon din sa Kasakop and Sareso family. Magandang evening. Of course, kina Fatima Escandar Lugma, nakikinig dyan from Binian, Laguna. And of course, kay Nina Gabriel Sabando, na hanggang ngayon daw ay inidyan pa din siya ng katoking stage niya. Aray ko po. Alam mo, i-induct mo na lang yan, girl. Diba? Hayaan mo na yan. Isayaw mo na lang yan. Samahan mo na lang si Kim Churva sa gabing ito. Up until 10 p.m. pa rin tayo, mga ka-vibes. At syempre, shout out din pala kay DJ Sigel. Ayan. On a weekend, kasama niya ang kanyang family. Aba, ingat po kayo and have a good night. At syempre, sa mga ka-vibes natin, hindi pa tayo natatapos sa induct sa tugtugan dahil sa sunod na awitin, ito talaga, mararamdaman mo na, alam mo yun, minsan maaalala mo na kapag mahal mo talaga yung isang tao, handa kang gawin lahat-lahat para lang mag-stay siya sa inyo ka-vibes. Kaya naman, here's Loveful by Cardigans.

Remember Me This Way by Jordan Hill. Grabe yung awiting ito, punong-puno ng pagmamahal at pag-asa syempre. Pero ikaw ba ka vibes? May mga alaala ka bang gustong balikan? O baka naman ayaw mo nang balikan kasi umabot ka na rin sa punto na naging bulag ka na sa pag-ibig. And here's our next song, If Love Is Blind by Tiffany. Aras natin ka vibes, 9:26.

Mula sa tanong na dahil ba sa kanya ni Jaya, isa sa mga awiting naghahanap ng sagot sa pag-ibig at damdamin. Susunod na kanta, ka-vibes, ay parang sagot ng pusong siguradong sigurado na. Pero bago po muna tayo dumako sa susunod na awitin, ay gusto ko po munang batiin yung mga ka-vibes natin na gising na at gising pa sa mga oras na ito. Or yung mga ka-vibes nating makikipagpuyatan sa atin. Hindi ko alam bakit, pero baka marami kasing iniisip. Yung tipong ikaw, yung nakahiga na, set na, matutulog na lang, pero ang daming tumatakbo sa isipan ninyo. Or baka naman kasi naaalala niyo yung taong nagpapasaya at nagpapakilig sa buhay ninyo, ka-vibes. Kaya naman, ang susunod na awitin natin ay awitin ni Jeremiah na Oh Babe. Again, ito po ang inyong chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa programang Disco Linggo. Magkarinigan tayo muli sa susunod na linggo, ka-vibes, dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Chismis na naman Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Iho ang 92.3 FMR.
0: Ka vibes sa Saldrin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: lupet!
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!

0: Like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tari dong, people.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip! Kasama mo na ang iyong favorite ng pagising, ang programang Good Vibes Good Morning! Morning! Wow, talaga naman! At ito na rin ang iyong kulit-tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aroma arriba, si Mamma Mia! At maya-maya natin makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag na wag mo lang haharutin. DJ Joko Loco is his name! Ka-vibes, ngayon ay Lunes! Diba, araw na naman ni Lawrence Manipor! July 20, 2026. At syempre, sisimulan na naman natin ang linggo na ito, diba, na may sabihin na natin may ngiti sa labi, diba, kahit na sabihin mo parang ikaw ay nangingiwi. Eh, kailangan mo yan, ka-vibes, dahil kailangan mong bumangon. Dahil magtatrabaho na naman tayo, balik pagbabanat ng buto na naman. Isipin mo na lang, magpasalamat ka na sa lahat ng mga tao na may iba na hirap maghanap ng trabaho. Ikaw, meron kang dahilan na para mapagod. Ikaw ay meron dahilan na, diba, para makapagtrabaho dahil employed ka pa rin. Hindi pa rin naiisipan ng boss mo na, sige, tanggalin na natin ko, diba? It's still a blessing! Wow, it's still a blessing! Kaya naman ka, vibes! Diba, maging masaya ka na lang kahit papaano, magpasalamat. Dahil at least, kahit na nakakapagod, napapagod tayo dahil kumikita pa rin tayo ng pera. Pantustos din yan sa ating mga pamilya. Ha? Sinasabi ko sa inyo, mga ka-vibes, ano gusto mo? Yung wala o meron? Wow, parang pwedeng pampusaan yun. O ito na nga, no? Para mas lalo pag gumandang yung umaga, may get one for cheap pot. Ano daw, hot dog? Get one for cheap pot flavor dahil ito na ang ating katanungan na para sa ating...
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
2: Question of the day? Ito na katanungan mo, ka-vibes. Ano ang una mong gagawin kapag naging milyonaryo ka? Wow! Kapag ako naging milyonaryo, hindi nyo malalaman kaagad, but there will be signs, sabi nga nila. Magugulat na lang kayo, biglang wala na ako dito sa ere, kasi daw, mayaman na ako, ba't pa ako mag-work? O kaya naman na bigla na lang bigla na lang ako nasa ibang bansa. Yung mga ganun ba? Masarap mag-enjoy, di ba, kapag marami kang pera. Pero kahit na ganun, huwag pa rin natin makakalimutan. Ikaw man ay meron o wala, huwag natin kalilimutan na magpasalamat. Yun talaga ang pinaka-importante. Ano man o gaano man karami ang blessing na meron ka, di ba? Sabi nga nila, hindi mo dapat binibilang yung wala sa'yo, binibilang mo dapat yung meron ka. Count your blessings, name them one by one. Wow, taray! Di ba, yan ang epekto ng kasisimba. Wow! Talaga. Ito na nga mga ka-vibes, magsama-sama pa rin tayo hanggang alas 8 ng umaga. At kung meron kang entry para dito, i-comment mo na yan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Dahil malay mo, pwede nating mabasa ang inyong kasagutan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pampagising. Ang programang Good Vibes Good Morning! Kasama mo pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mamma Mia! At syempre mayalap din si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang oras, 4:25 na, ka-vibes sa sound trip. Really? Really?
1: Good vibes, good morning!
0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: sakop ng bigat ng daloy ng trapiko. Kaya asahan ninyo mga ka-vibes na kung kayo ay bumabiyahe sa oras na ito, medyo mabigat pa rin po ang daloy ng trapiko. O dulot po kasi ito ano ng isinasagawang EDSA rehabilitation. Oh. Hanggang ngayon eh nag-aasfalto pa rin po sila doon, inaayos yung kakalsadahan bilang yan nga po yung parte ng proyekto. Kaya mga ka-vibes, konting pasensya lang ano, at kung hindi nyo talaga carry na malate, abay dumaan na lang po kayo sa alternatibong ruta, maghanap po kayo ng ibang madadaanan ninyo para hindi kayo maabala.
1: Tama, hindi kayo malate, wag na kayong pumasok para.
0: Oo, baka,
1: ay kasi Lunes pala.
0: Correct, baka pala. Naman it's a sign na, diba?
1: It's a sign. Lord, bigyan mo ng sign. Ay, oo, traffic.
0: Ah, traffic pala sa EDSA. Sige, di na upapasok.
1: Ay, nadamay pa nga.
0: Oo, paraparaan ka, dahil-dahilan ka na naman ka, vibes ha. Abay, sabi ko nga kanina, diba, dapat ipinagpapasalamat natin na yung trabaho
1: traffic?
0: Na. Hindi naman, yung trabaho natin.
1: Ay, trabaho natin. Naman, syempre. Oh. Ay, hashtag, I love my job.
0: I love my job, I love my job.
1: I love my job. Oh, ganun na sasabihin mo.
0: Oh,
1: pero kung ano naman talaga, hindi ka nabibigyan ng matinong ano, ay, paano ba ang hashtag?
0: Oh,
1: bahala na yung hashtag.
0: Hashtag, Lord will provide.
1: Oh, target will provide.
0: Okay. The Lord
1: pero
0: will
1: hindi
0: provide.
1: Pwedeng puro ka lang syempre reklamo. Dapat i-convert mo din yung mga gawa mo sa
0: totoo.
1: Mga ano. Para... Yung ingay mo yung magano mag ayung gawa mo yung mag-iingay para sa iyo,
0: tama
1: diba?
0: Yan, diba? At saka,
1: hindi yung bibig mo lang na
0: tama mo, kami kaya ni DJ Joko loko. Kami nasasagot ng ingay sa umaga.
1: Oh.
0: Pero 'di ba para nga hindi ka mapupulaan na para kung nyari magre-request ka ng something o kaya naman magde-demand ka ng something,
1: uh-huh.
0: 'Di ba? Pag tinignan yung record ng iyong trabaho o kaya naman yung history ng iyong performance, hindi ka mapupulaan na lagi ka naman late para
1: oh, 'di ba?
0: Kita magbibigyan.
1: Yun nga. Oh, isa sa mga dahilan niya na dapat ano talaga, dapat nasa sistema mo, di ba? Na
0: correct.
1: Yung trabaho mo maayos tapos yung pagpasok mo maaga.
0: Tama,
1: kaya
0: tama.
1: Naman, Joko, loko, magandang umaga.
0: Ay, wala ko sinabi, ah.
1: Kami na, traffic sa EDSA.
0: Yun nga, traffic kasi talaga sa EDSA. Kaya ka-vibes, ikaw, kung ayaw mong maabala sa oras sa ito, 4:52, o ayaw mo namang malate na mamaya sa iyong biyahe.
1: Magulat ka kasi Mama Mia, kasi mabilis ka, di ba? Pagdating mo dito,
0: biglang bumagal.
1: Oh, yan ang nangyari doon. Mula talaga mapunta sa dulo. Galing.
0: Biglang namula lahat ng ilaw. Oh. Ito para hindi ka mamula mamaya, gumising ka na ng maaga. Oh. Di ba, bumangon ka na? Oo, para hindi ka malate. At huwag ka mag-alala dahil sakutan namin ng ligaya dahil makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ang inyo kulit tande, mamamama kumakariba sa tawa pero ang aroma arriba si mamamama Mia.
1: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wala ka, ano din? Chocolate is my name,
0: baby. Para po yan sa inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Dito lang sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM
1: favorite music radio,
0: kabay sa soundtrip. Ang oras!
1: Aros natin 4:52, perfect!
0: Grabe!
1: Tama!
0: Really?
2: Yeah. Hey. Good vibes. Good morning.
3: Chismis na naman. Ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Samsung ka, Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people.
3: Perfect!
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Para?
4: Oras na para gumising ka.
0: Oras
4: na. O, oras na. Gumising ka. Bumangon na. 5:16 na.
0: Oh, late ka na, huy.
4: At bukod sa pagbangon mo, diba, oras na rin para maringgan mo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa original. Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na nga! Kamibes, ready ka na ba?
4: Wala
0: eto
4: pa.
0: Na yung Hulala for today, yeah. July 20, 2026.
4: Wow.
0: And we're saying happy birthday
4: to DJ Alex!
0: And also, just want to say hi to Miss Pam. Also, wow. Happy birthday to you, Miss Pam.
4: Happy birthday!
0: Ay, nasa biyahe ba si Miss Pam o ano?
4: Ah, nasa biyahe na yun.
0: Ah, Miss Pam, happy birthday sa iyo! Grabe naman yun. Ano ba yun naman? Huwag ka na magdala ng ano. Grabe naman yan. Ay, Sir Giggs, happy birthday sa iyong iniirog.
4: Yes! Kaya Miss
0: Pamela.
4: Pamela Sonsing at kay DJ Alex Baltazar.
0: Oo, diba?
4: Huwag kang happy birthday. Happy, happy birthday. Nakakatuwa naman.
0: Oo, ang wish namin, mamantikaan ang nguso namin.
4: Yun lang ano, sapat na. Baka naman nakalimsi ano, Ma'am Pam, okay. Kaya wala rin talaga. Okay lang yan.
0: Hayaan mo na.
4: Hayaan mo na. Kami naman eh, handa naman kami magtiyaga kahit ano lang, kahit toasted show pa lang.
0: Basta birthday mo, Miss Pam. Happy birthday, ah.
4: Yun talaga yun.
0: 36 na ata si Miss Pam.
4: 36, ang bata?
0: Oo, batang-bata.
4: Batang-bata pa. Oh, ito na nga.
0: Para sa mga nag-aabang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo.
4: Makinig at
0: makinig.
4: Uy, Aries! Ngayong araw ay papasok ka ng maaga, hindi para magtrabaho ng agarana,
0: uh-huh.
4: Kundi para ang tulog mo ay mas habaan.
0: Ay!
4: Ang mahalaga, hindi ka late dyan.
0: Tama, oo. Diba? Pumasok lang po yan, umuwi ng kompleto ang tulog.
4: Tama, kasi ang binibilang naman dyan, yung time-in mo eh. Hindi naman dyan, tulog pala. Yung time-in mo, kung anong oras ka nag-in.
0: Tama.
4: O, Taurus.
0: Taurus.
4: Taurus, ang anumang binibintang sa'yo ay siya naman palang ginagawa ng ibang tao. Oh my gosh, totoo ba yun? Oh. Abay, eventually ay malalaman din ito ng publiko. Kaya chill ka muna sa kinauupuan mo.
0: Hayaan mo na yung publiko makadiscover.
4: Tama, diba? Wala namang sikreto ang hindi nabubunyag, sabi nga nila.
0: Ay, hindi ka rin sure.
4: Ay, ganun ba? Ay. Hindi rin tayo sure. Ay, ganun ba? Gemini. Gemini, meron kang kaibigan na papayuhan ka tungkol sa iyong kaperahan. Huwag kang maniniwala dyan. Grabe naman.
0: Sa amin ka makinig.
4: Usapin
0: pera.
4: Oo, kaya lahat ng pera mo sa bank account mo, ito ang account number na pwede mong pagsendan. Anong account number mo, DJ Chocoloco?
0: Yung account number ko, isasend ko sa'yo.
4: Cancer, mayroong pupuri sa'yo at posibleng madala ka rito. Sabi ng mga tala, huwag ka masyadong magpapaniwala sa taong to dahil inuuto ka lang nito.
0: Diba?
4: O, Leo! Wala kang maaasahang sagot ngayon mula sa iyong kaibigan. Dahil sa sunod-sunod na buwan, dahil sa susunod na buwan pa, magre-reply yan.
0: Lakas yun sa buwan bago mag-reply.
4: Ang tagal yung gap, ha?
0: Diba? Nagbago na yung, dami na bago sa buhay mo.
4: Oo, natapos yung Mercury retrograde. Hindi pa siya nagre-reply. Oh, Virgo! Virgo, may puputok sa iyo sa May puputok sa iyo sa araw na to. Tigyawat, paltos, PC o butchi, alin man rito, basta may puputok sa iyo.
0: Huwag lang pa nga.
4: Sa ngayon, ang meron ako,
0: ano?
4: Tigyawat.
0: Tigyawat.
4: So baka tigyawat yung puputok sa
0: diba?
4: Akin.
0: Diba? Iba puputok talaga yung amoy.
4: Kaya huwag ka nilimutang maligo.
0: Tama. Diba? Sige, huwag ka magtawa. Sige, pakita. Ang tunay na lakas.
4: Gusto ko yan. At yan, naguna ka ba na lang inyong mga kapalaran. Uy, tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung magpapautok ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Oh.
4: At ito kami ni DJ Joklo. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baga.
0: Grabe naman yan. Oh, yan, talaga. Unang kamada pa lang yan. Habang talaga naman busy ka ngayon kakatawag dito. Check kung ano ba, out na ba yung parcel ko? Mga
4: wow,
0: ganun.
4: Di
0: ba yung mga ganun eh?
4: Oo.
0: Pero alam mo ba, yung nasabi ko lang yan. Kasi, yung although na ano na natin, na banggit na dati natin yung love scam.
4: Oy.
0: Sa ano yan, nagpapabayad sa peking parcel.
4: Oh my goodness gracious.
0: May mga ganun kasi na, alam mo yun na talaga marami akong na, ano, na balita na, kumbaga ito naman, babala ng Bureau of Customs naman. Kumbaga sa publiko.
4: Oh yeah.
0: Na makakadiscover. Uh-huh. Laban sa mga love scam na yun, nabibiktima sa pamamagitan yung mga parcel na peke.
4: Mm-hmm.
0: Yung ano yan, paniningil ng umano'y buwis o processing fee.
4: Wow!
0: Diba? O, at iba pang bayaran para sa regalong sinasabing ipinadala mula sa ibang bansa.
4: Mm-hmm.
0: Oo,
4: kahit hindi ka naman talaga dapat makatanggap.
0: Oo.
4: So modus siya, panibagong modus.
0: Totoo.
4: Kung akala ko nangyayari lang yan sa Orange App, ha? May mga ganyan din pala sa mga balikbayan boxes.
0: Oo. Scammers sa social media, messaging applications, saka online dating sites. Maraming mga ganyan, love scam.
4: Iba talaga yung mga scammer eh, o yung mga manluloko, di ba? Parang kumbaga, hindi lang cellphone na nag-a-upgrade, pati yung mga modus nila, nag-a-upgrade din.
0: Totoo, di ba? O yung sinasabi kung nasa ibang bansa, kunyari, ano, ganyan, may pinadala ko sa yung ganito, ganyan. Tapos yun yung ginagamit nila para, alam mo yun, yung magbibigay ka. Tapos, yun, maraming ang karaniwan dito doon na natatarget nito, yung mga...
4: Senior.
0: Diba? Single na yung wala ng kapareha.
4: Uh-oh.
0: Tapos ano, madali nila napapaniwala doon sa kanilang ginagawa.
4: Oh my goodness gracious.
0: Diba? Grabe, kaya kailangan maging ano, kung meron kayong kakilala na sa tingin nyo nagaganyan na,
4: totoo.
0: Tulungan nyo sa pamamagitan ng pagsabi ng totoo. Although mahirap minsan, mahirap kasi di ka paniniwalaan. Hindi totoo to kasi ano, ganyan.
4: Oh, mahal ako ni ganito, matatalhan niya ako na ganito.
0: Hindi totoo ang tao.
4: Buwes, hindi ate.
0: Yan
4: nga eh, diba? Yan ang kahalagahan din, diba? Na hindi ka masyadong maging sabik sa, siguro, hindi lang sabik sa, lahat naman tayo kailangan ng pagmamahal, pero hindi naman sana yung sabik na sabik to the point na ready ka na magpaloko, di ba? Well, lahat naman tayo ay may kahinaan talaga, pero sana maging mapagbatsyag din tayo at mas irespeto natin yung mga sarili natin na hindi mo naman kailangan yan, ate't kuya, di ba? Ang mahalaga dito ay yung safe ka at hindi ka mai-scam. Kasi kapag nawalan ka ng pera, malay mo baka mamaya isunod-sunurin ka na yan.
0: Tsaka alam mo yun, baka magsisi ka sa banda ang huli.
4: Tama.
0: Na yung wala ka nang magagawa.
4: Ang hirap pa naman sa panahon ngayon, 'di ba? Parang kahit sabihin mo na may mga marereklamuhan ka o may mapagsusumbungan ka, pero hindi naman agad-agad ho na mapoproseso 'yan. Aabutin pa ng mga buwan 'yan, 'di ba? Bago talagang mabigyan ng aksyon yung mga ganyang klase ng modus. Kaya nga 'di ba yung iba minsan nile-let go na lang nila, hinayaan na lang nila parang charge to experience kumbaga. Kaya para hindi ka ma-charge to experience, abay mag-ingat mga ka-vibes at maging mapagmatsyaga, maging alerto, maging matakang
0: lang. Hindi, kailangan mo maging ano talaga. Totoo yun. Binidiyada namin sa biro, pero ito yung reminder sa
4: totoo
0: mga ka-vibes natin. Na maging mapanuri, mapagmatsyag, gano'n.
4: Tama.
0: Gano'n.
4: At saka diba sa mga ka-vibes din natin, na, halimbawa, may mga lolo't lola kayo o kaya mga tito-tita na alertuhan kayo na may nagchat-chat sa kanila o nag-offer ng ganyang klaseng ano. Ikaw na, mas bata, mas naiintindihan mo yung ganitong klase na proseso. Abay, bantayan mo at sabihan mo, diba? Alang-alang sa mga tito-tita mo.
0: Sabihan mo nang naayon sa yung maiintindihan niyang paraan. Hindi yung, hindi, naano mo lang kasi baka maiba yung dating sa kanya.
4: Correct. Tama. Baka naman mamaya, pinagsasabihan mo nga, galit na galit naman yung tono mo. Abay, isipin mo, mga mas nakakatanda pa rin naman yan sa'yo, diba? Ganun mga ka-vibes, ito hindi to charge to experience. Dahil libreng-libreng experience lang. Ang good vibes na mararanasan nyo dito sa ating programa. Walang subscription. Yeah, libre. Tama. Ito pa rin ang inyong favorite ng pagising. Ang programa,
0: Good
4: Vibes.
0: Good morning.
4: Makakasama nyo pa rin. Ako ni Tandem sa umaga. Ang mamama ko makaripas ng tawa pero ang aura ma-arriba. Si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. O, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio
4: Top 5 sa Soundtrip.
0: Sa Soundtrip, syempre. On a solid 524, perfect.
4: Para kropek. Ama. Really?
0: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tari kong people.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
0: Ay, sabi kasi mas mabilis pa yung oras kaysa sa galaw mo.
3: Pwede lang ganun, wag ka magpapatalo. Dapat mas mabilis ka.
0: Pwede oras kinukompetensyo. Very competitive.
3: Very competitive. It's giving contest.
0: Wow.
3: It's giving competition.
0: Yeah.
3: Pero ito, it's giving kapalaran. Dahil ito na, igigive sa talaga namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa original na lalo.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: At yan ang kabuuan ng inyong... Ay, wala pa!
3: Kabuuan?
0: Ito na yung kumpleto. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at maginig! Libra! Libra, makukuha mo pa talaga magpuyat kahit maaga ka. Abay asahan ang kawalan ng presence of mind sa araw ng bukas dahil sa iyong pinagagagagagawa. Scorpio! Scorpio, oras na para tiklupin ang mga natuyong labada.
0: Oy.
3: O Sagittarius, ang galit na mararamdaman mo ang siyang pwedeng makapagpataas ng iyong dugo.
0: Oh.
3: Kaya huwag masyadong magpadala ngayon sa init ng ulo.
0: Oh. Kalma, baby kalma.
3: Baby kalma. At gumising ka ng maaga kasi baka mamaya traffic o mabigat na daloy ng traffic.
0: Ay, hindi lang baka. Talagang traffic.
3: Talagang traffic talaga dahil Monday ngayon.
0: Ay,
3: correct. Capricorn. Capricorn, magiging palaisipan sa'yo ang payo ng isang kaibigan. Pero posibleng hindi mo pa rin ito sundin dahil mas gusto mong sundin ang iyong sariling kagustuhan.
0: Oh, okay. Palaisipan. Wow, palaisipan.
3: Oo, sino ang mas tuso sa dalawa?
0: Oo, diba?
3: Ang babaeng emeron.
0: Oo, yung lalaki na ano, may backup plan.
3: O ang babae na wala siyang balak backup. Malapit na talaga magpuksaan. O Aquarius, puot, pag-ibig o anumang feelings ang nasa loob mo, hindi mo na maitatago ang totoo mong nararamdaman sa isang tao. Ilahad mo na! No! Pisces, aakalain ng iba na ang toothbrush mo ay pangkuskos ng marumi sa banyo.
0: Ay, bakit?
3: Huwag mo nang gamitin ito, ha? Oh,
0: yung nakaganon, ha?
3: Yung nakawagwag?
0: Oh, book na ng trolls para ganun nakaganon.
3: Wag na to. Sige, papuskus na lang natin. Ginawa mo namang isko. Ba yung toothbrush, be? O, huwag naman ganon. Baka naman pwede mong budgetan yan kasi 50 pesos lang yun sa palengke, ha?
0: Totoo.
3: O, ayan, ha? Ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jack Lockwa. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baka!
0: Tama ka naman dyan! Good vibes! At ikaw, dapat nakangiti ka lang at dapat positibo ka ngayong morning na ito. Lunes!
3: Tama!
0: Ganyan, dapat. Oo, dapat sasabihin mo, i-convince mo yung sarili mo kaya sila na masaya ako ngayon. Kaya positibo ako at magagawa ko lahat. At hindi naman sa pagmamayabang. Sobrang taas pa din ang kuryente namin kung nagtitipid kami. Sinig.
3: Parang ano na yan eh, parang estado, parte na ng estado ng buhay sa lipunan, di ba? Na parang, ang taas ng kuryente namin. Siguro yung mayaman na kami, di ba?
0: Oh,
3: pero hindi rin. Kasi ibig sabihin nun, tumataas na talaga yung ating bayarin, di ba? Pero
0: yung ating... bad trip mo sa buhay.
3: Correct. Pero yung ating kinikita, abay, hindi naman ganun na dadagdagan. Yan nga po ay dulot ng inflation.
0: Kaya naman,

0: kamayan na Pilipino ang pungsaan sa agahan. Kaya naman ka vibes, tutok lang dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Ito pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
1: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joke along is my name, baby.
0: Baby, ito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: I'm the Bet!
0: 92.3 FMR!
1: Favorite music radio
0: comeback sa soundtrack! Ang oras!
1: Mama natin, naglang ka ba? Oras 10 minuto bago mag-alas sa is perfect!
0: Parang grabe!
1: Tama!
0: Really?
2: Yeah! Good vibes! Good morning!
3: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:59! Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang loob!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
1: 6:30.
0: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Miss Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
0: Pag mabilis.
3: Sana naman. Diyos
0: pag mabilis
3: ko
0: daw, talaga namang tapos din agad.
3: Totoo naman, di ba?
0: At least, mo.
3: Oo, at least hindi nadidelay ang trabaho, hindi rin na napupurnada ang iba pang bagay na dapat mangyari sa buhay mo, di ba?
0: Tama.
3: Kailangan kara-kara ka mabilis ang aksyon na. Parang ikaw lang din yan, dapat 6:34 na, nakaayos ka na, hindi yung ang pasok mo eh, alas 7, tapos maliligo ka pa lang.
0: Oh, diba?
3: Mahirap yan, ha? Ka-vibes.
0: 6:33 na, oh. Imagine, bilis ng oras, kaya maligo ka na.
3: Oo, kaya
0: hindi ka na naman maliligo, kasi
3: Uy, mahirap yan, eh. Baka hindi na mabuhay yung nasa paligid mo. Oo, kaya naman maligo ka.
0: Sabi, nagtitipid kasi ako eh.
3: Oo nga, mahal nga rin naman kasi ng tubig.
0: Oo, diba, nagtipid ka na pagastos yung mga nakasama mo kasi.
3: Kasi nga nagkasakit dahil sa amoy mo. Grabe naman yan. Pero ito na nga, vibes, ito ay hindi namin kayo madadaliin, pero ihahatid na namin sa inyo ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino. Pero bago ang lahat, ito pa rin ang Bet Babet kasi ang Lupet at 92.3 FMR!
0: Favorite music radio. Sabi na sabi. Favorite music radio.
3: Kabay sa soundtrip! At ito ang inyong favorite pambagising, ang programa
0: Good Vibes. Good morning!
3: Kasama ang kulit natin mo sa umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa, pero ang aroma ariba, walang iba kundi si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Joko Loco smile.
3: Baby!
0: Yeah!
3: Kaya naman ka, Mimes. Palakpaka na muna dahil ito na nga ang puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
0: Tutok sa atin, Mama Mia, si Kuya John Nares ng Caloocan, Barangay 175 Grab Drivers. Tayo na yung pinapakikin every morning.
3: Wow, ay, salamat! Uy, maraming John salamat, Kuya John Nares! Oh, uy, si ano na. Rin ha, alam ko rin si Kuya Veneer Torres.
0: Oh, hello si Kuya Veneer Torres.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa at sa aming himpilan ha. Dahil dyan, abay sana ikaw ay swertehin sa iyong pasada ngayong araw na ito.
0: Suswertehin ka talaga tama. Dyan.
3: At ito na nga, ano, ang nagpadala po sa atin ngayon ay... Wow! Gusto ko yan. Ay, nakakaiba po kasi ang kanyang tanong. Ano? Out of 50,000 na nagpadala po sa atin, ang nabunot natin ay walang iba kundi si Kuya Elmer ng Jupiter na lang. Jupiter.
0: Jupiter
3: kasi
0: Street.
3: Hindi po niya, Jupiter Street sa Makati. Hindi niya ho kasi pinadala ang kanyang tawag dito, lugar. Kanyang lugar. Kaya, sige.
0: Para na din sa, ano, sa kanyang kaligtasan.
3: Tama. Para sa privacy. Oo. Oo nga naman. Baka nga naman para doon talaga. Oh. Si Kuya Elmer ng Jupiter. Ayan.
0: Si Elmer.
3: Ng Jupiter. Ang kanyang katanungan ay, wow, bagong-bago to. Blue corner or red corner? What?
0: Oh, blue corner or red corner. Kasi kadalasan natin napapakinggan yun sa mga ano, di ba? Combat sports.
3: Tama, tama. At saka sakto
0: corner. Ha?
3: Sakto yung suot natin. Ako'y naka-blue.
0: Oh, ako
3: ikaw
0: naka,
3: may naka-red.
0: Red ba to?
3: Yes,
0: something
3: red.
0: Ganun,
3: all the way from Wisconsin. Yeah. Wow, Wisconsin. Diba? Kaya ikaw ba DJ Joko Loco?
0: Dahil, yes, Mama Mia. DJ Mama Mia.
3: Anong mapibiliin mo? Pipiliin mo ba yung sa kulay ng damit mo talaga o sa lungat dito?
0: Siguro, sige, red corner. Pipiliin ko na lang.
3: Red
0: bilang
3: corner?
0: Ano.
3: Yeah. Wow, really? Red corner. Bakit red corner? Pahapyaw lang.
0: Hindi, red corner kasi ang alam mo ba sa mga combat sports, ang ibig sabihin ng red corner, nandun yung kampyon naka side niya. Tapos yung challenger
3: ba?
0: Nasa blue.
3: Ganon? So ibig sabihin, sa buksang tumalas ako.
0: Hindi. Hindi naman. Kadalasa kasi nangyari yun sa mga combat sport, boxing, MMA, mga ganon.
3: Ah, ganon ba yun? Ah, ganon. So ako pala ang hahamon. Parang ganon. Tama ba?
0: Parang ganon.
3: Parang ako ang challenger.
0: Pero magbumukhang titingnan natin kung sino yung challenger.
3: Sige, tingnan natin. Diyos ko po, yung buksaan pa naman namin parang 5 minutes na namin ginawa.
0: Pero ang hirap ang nasulatan ng ganito.
3: Ang hirap. Blue corner. Parang ikaw lang talaga nakaisip niyan, Kuya Elmer ng Jupiter. Oh, diba? Ha? Huwag mo nang
0: sana ikaw
3: dali
0: nagsulat, ano, Elmer?
3: Oh, tapos sinan mo na lang sa amin. Sige, dahil wala akong no choice. Dahil ako nga lang naman din ang challenger at siya naman ang kampiyon. Sige, ako
0: yung
3: na
0: ibig sabihin lang nun.
3: Oo, sa technicality sa sports. Yes, ano? Sige, ako na lang ang blue corner. Total, yan naman ang suot-suot ko mula pa man ng bata ako. T-shirt pala, ano? Okay, ayun na, buksan na. Wala nang practice. Diyos ko, mapalakpakan na muna. Palakpakan natin si Kuya Elmer mula sa Jupiter. Hey!

0: ka lang. May ganda ako.
1: Oy, in fairness.
0: Sulatan to si ano eh.
1: In fairness, pang kampiyon talaga. Kaya naman pala red corner. Sakto lang din, okay?
0: Sakto lang, grabe.
1: Oo, sa akin kasi parang pang amateur pa talaga.
0: Grabe
1: ka
0: naman.
1: Amateur, oo. Kasi nga dahil tayo ay nasa blue corner. Pero sige nga.
0: Pero gano'n yung meaning kasi nun, pagka ano daw, pagka...
1: Sa boxing.
0: Ako kasi hindi ko naman kasi alam. Pero kung mahilig ka sa combat sport, pagka ano... Diba pagka red corner maririnig mo siya mabawasin from the red corner way ding ding ding ganun diba oo diba pamang sorbetero
1: yung kalimtang pala ng sorbetes yun ano pero ito ah nag-comment si Ate Len Clappy sabi niya
0: si Len, oh.
1: Len napasearch ako sa live ninyo dahil anligali nyo pero nakakatuwa at nakakatawa nakakad good vibes
0: diba?
1: Na
0: diba oh, yun si Len mabait niya si Len bata pa lang kami ganyan na yan eh
1: correct gusto ko yung ganyan binobola kami eh ay, ito naman, si ano, si Collectol, sabi niya, good morning, fan na lang ako sa blue corner kasi may damit na ganoon. Eh, oh. Yan din ang inner shirt ko nung high school. Ako din eh, kaya sabi ko, sige, blue corner na lang ako.
0: Huwag nagpapaprint kami, ganyan yung gamit yung mga...
1: Oo, diba, kapag kunyari yung may mga sa section nyo, diba, kunyari section 4 o section 1 na kailangan blue corner.
0: Oo, may mga ganyan-ganyan eh.
1: Kasi kapag hindi blue corner yung tatak nung t-shirt ay papapaprint mo, ang pangit nung labas kapag ibang brand.
0: Sabi, ay, ubos na. O sige, ito, Yalex.
1: Oo, Yalex. Uy, baka nila i-sponsor. Ito naman si Louie Basco, nakikinig din sa atin ngayon. Si Ate Mayit din, nakikinig. Guy, ano sagot nyo dito? Kayo ba ay sa blue corner o sa red corner? Pero ayun na lang talaga, ano, sa akin blue corner kasi nga, yun yung kilala nga, hindi dahil sa boxing eh, pero kasi yun yung kilala kong brand ng t-shirt.
0: Totoo.
1: Oo, kasama ko na yan tumanda. Wow, kasama tumanda. Kasama ko na yan lumaki.
0: Tumanda.
1: Oo, lahat ng mga childhood memories ko, pati high school life ko na nasaksihan niya.
0: Oo, diba? Siguro ayaman na may-ari niya, no?
1: Oo, ayaman na may-ari. Dahil lahat ng estudyante, naka-blue corner. Kahit naka-CAT ka. Oo, CAT, CWATS.
0: Klase, no?
1: Sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, blue corner ang kasangga mo, ka-vibes.
0: Ano pa?
1: Oo. Saan ka pa? Dito ka na.
0: Tapos ako, nagpadala yung blue corner. Ang daming t-shirt. Okay, oh, ito pala 20.
1: Hindi lang pang CAT, pang CWATS pa.
0: Grabe naman yan. Maganda umaga sa inyo dyan. Kumusta yung mga damit nyo na.
1: Correct, di ba? Uy, maraming makakarelate na mga ka-vibes sa atin dyan. Kasi lalo yung mga kananayan, di ba? Abang magpapaprint ng t-shirt, ay naku, ba't ka pa bibili sa mall? Mamalengke tayo dahil may blue corner.
0: Oo, di ba dami sa palengke?
1: Oo, at dahil dyan, wala po tayong winner sa araw na.
0: Walang winner! Oo, ang winner natin si Elmer kasi ina na tayo.
1: Tama! Kasi ginulumubuhay namin Elmer all the way from Jupiter. Grabe, nasa Jupiter ka, pero nasa inyo signal dito sa planetang
0: Earth.
1: Iba ka talaga.
0: Kaya kalakas yung ano, FMR. Kabot ka na.
1: Diyos ko, nakakalaw. O, ito yung shoutout natin ng ilan sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon. Siyempre, si Kuya Pambansang Opa Bunaga. Nakikinig siya si Claudio Gascon all the way from Tagudina, Ilocos Sur. Si Jessa and Arlene, si Colectol, si Jeremy Shano, si William Mortel. Maraming salamat si Ate Mayete Guzman Ponce rin. Nakatutok sa ating programa sa oras na ito. Ganon din si Kuya Julius, si Christian Sales, si Louie Basco. Uy, may kakampi ka dito.
0: Oy, sino ba yan?
1: Sabi niya, syempre si Louie Basco daw ay magre-red corner dahil
0: red man,
1: corner. Oo, mandirigma daw silang mga taga UE Manila at Caloocan.
0: Ay, pira.
1: Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin na estudyante o mga staff ng UE Manila at UE Caloocan.
0: Ay, shoutout. Oo, magandang morning at maraming salamat sa pagtutok dito. Again, binabati namin ni Mama Mia si DJ Alex na isang happy birthday at to Miss Pam.
1: Si Miss Pam.
0: Miss Pamela!
1: All the way from San Juan, Batangas. Nandyan po sila kahit nag-babanding ng kanyang pamilya.
0: Tama. Nakakaya nun baka magdala pa ng almusal si DJ Alex.
1: Oo nga.
0: Ay,
1: naman.
0: Sa gabi pa.
1: Sa gabi pa siya.
0: Gabi pala. Sorry.
1: Sa mga happy birthday DJ Alex. Stay pretty, stay beautiful.
0: Yeah.
1: Ano pa ba? Stay witty, di ba? O kaya naman ka vibes, ikaw ba ano ang hirit mo sa ating puksaan? Live tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Kaya naman pwede ka mag-comment diyan. I-search niyo lamang po 92.3 FMR Manila at mag-follow na rin po kayo, mag-subscribe, mag-comment lahat na gawin niyo para hindi kayo huli sa mga good vibe happenings.
0: Paano?
1: O siya, diyan na kayo.
0: Ano?
1: Oo, wag na hindi na namin hihintayin pagtabuyan pa kami. Oh, kaya dyan na kayo. Dito lang din naman kami dahil magpapalik pa rin ang inyong favorite ng pag-iising programang
0: good
1: vibes.
0: Good morning!
1: Kasama pa rin ako ulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maaribas si mama Mia!
0: Kasama mong kulitin, paano mong kulitin, wag mo lang routine. Joke lang ako, smile. Hey, baby!
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on!
0: Favorite music radio!
1: Come
0: on! Sound trip!
1: Ang oras!
0: Oras na natin! Come on, 6:45. Perfect!
1: Para grope!
0: Tama!
1: Really?
2: Good vibes, good morning!
3: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:59. Ang lupet!
7: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Jessica Shirley.
1: Sama ang patuloy ninyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Taritong Kipo
3: Perfect
2: Perfect Mama.
3: Really?
1: Yeah. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
4: Good vibes.
3: Mama, gusto ko DJ! Gusto ko gato!
0: Ito, kape! Ay, kape
3: din ito! Laklakin mo!
0: Kapeng barako!
3: Mama, gutom ako!
0: Ay, alam mo, dapat, uy, alam mo ba, yung mga, ano, yung mga chikiting ngayon papasok, dapat,
4: totoo
0: diba,
4: naman.
0: Yung mga baon nila,
4: tama.
0: Yung mga healthy-healthy, hindi yung mga chichichichiria, diba?
4: Oo, kasi, actually, kahit sa school nga, diba, parang dati, nung bata-bata pa ako, nung elementary pa ako, dati parang malaya nakakapagtinda talaga ng mga kung ano-anong junk foods. Ngayon naman, na parang yung DepEd din, nakikiisa din, ano, na dapat yung nutrisyon ng mga bata ay talagang sakto at sapat, pati na rin tama yung kinakain nila. Kaya nung time na yun, pinagbabawal lang magtinda ng mga soft drinks. O kaya naman pinagbabawal magtinda ng mga nakakasama talaga sa kalusugan ng mga kabataan, lalo ng mga estudyante. Kasi hindi sila nagkakaroon ng, ano, ng healthy na ano na focus. Kapag sabi nila, nakaka-apekto din daw kung ano ang diet ng mga bata sa kung anong klaseng kondisyon ng pag-iisip nila kapag nasa eskwelahan. Kaya ayun lang, share lang naman namin.
0: Totoo, kasi nga, di ba, may iba kasi na mga estudyante o mga bata na hindi na mamonitor tapos bumibili pala sa labas. Kasi doon sa mga school, yung mga canteen, required na sila na hindi sila magaano ng mga chicheria. Ngayon, pag nakaka-push late, nakakalabas, yan.
4: Okay
0: yun,
4: lang.
0: May daladala, ooh, chicheria!
4: Okay lang din naman yun kung paminsan-minsan. Pero kung yung nga araw-araw na, halos parang ipagpalit na sa kanin. Di ba, yun yung mahirap talaga. Pero ayan na, mga ka-vibes. Ikaw ba ay kinikiliti ng aming programa? Abay, huwag kang mag-alala dahil eto pa nga ang ating dugtungan sa araw na ito para sa ating
1: dugtong-dugtong paritong kino.
0: Paulahan. Ito na nga, dugtungan mo ka-vibes. Nakikiliti ka pag...
4: Nakikiliti?
0: Nakikiliti kapag...
4: Wag dyan!
0: Nakikiliti kapag sinusundot.
4: Ah, sinusundot. Sa akin din naman.
0: Yung
4: kapag
0: tenga.
4: Ganun. Sa akin kapag yung nanay ko, ang hili kasi yung nanay ko, kilitiin ako kapag ano eh. Kapag trip niya lang. Ewan ko ba? Pero masaya siya sa ganun. Kaya sige, okay lang din.
0: Saan nga kiliti ho eh? Sa ano eh? Saan nga? Sa gums?
4: Sa gums! Sa gums! Ganun. Pero ito na nga, no, sagutin natin. At, huy! Ito may nag-comment. Ay. Isang legend. Si legend. Mr. DJ Martin.
0: Uy! Si Chumar!
4: Si Chumart!
0: Ayun nga, no!
4: Sabi niya!
0: Ah, si Chumart nga! Hello, Chumart!
4: Nakikiliti kapag sinusundot ako doon.
0: Saan kaya sinusundot
4: si sinusundot?
0: Chumart?
4: Oo, kaya eto pa, may sumagot pa, no?
0: Ano?
4: Si Geoffrey kapag kinakalabit.
0: Pag kinakalabit? Ano? Pagka kinakalabit daw, ano nakikiliti siya? Saan ba ang tanong?
4: Saan
0: kinakalabit?
4: Saan ka kinakalabit? Pero eto mga ka-vibes, sasagutan na sagot dahil ito pa rin. Makakasama nyo pa rin at mababasa pa rin natin mamaya ang mga kasagutan ng mga ka-vibes natin para sa dugtungan. Kaya naman tutok lang hanggang alas 8 pa ng umaga, makakasamahan nyo kulit tandem. Ang mamamang kumakariba sa tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: routine. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby! At ito pala na yung favorite pang pagising, ang programa ang
0: good morning! Ay, yeah!
4: Ito lang yan! Sa bet na bet kasi ang the bet! 92.3 FM on!
0: Favorite music radio!
4: Kabay sa sound trip! Ang oras!
0: 7.23, perfect!
4: Pag-grope!
0: Tama!
4: Really?
1: Good vibes, good morning!
5: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: Tingiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning.
2: Ang lupet.
0: Ambilis, di ba?
3: Oo, oh, ambilis talaga. Grabe, ambilis ang oras. 7:45 na ka-vibes. Parang kanina tumutunganga ka lang. Ngayon, kailangan mo na magmadali dahil malilate ka na.
4: Oh, naman. Dali, bilis na.
3: Andali.
0: Yan yung sagot. Uy, anuin mo na. Hindi, andali lang. Andali lang.
3: Mga ka-vibes, ano, i-shoutout na lang muna natin dahil hindi na makakaabot yung ilan sa mga hirit ng ka-vibes natin sa dugtungan. Pero ito, sige, bilang pa Consuelo, oo, at ang pangalan ng nanay ko ay Consuelo, ito na ang
0: maganda umaga. Ay, Consuelo.
3: Consuelo. At ito na nga, abay, shoutout na lang natin ang mga ka-vibes natin. Especially, ano, si Pambansang Opa Bunagan, Colectol, Claudio Gascon, Ronel Espina, John Paul Esplana, si Ati Len Clapis na nag-live, nanonood sa atin kanina sa live. Talagang hinanap niya ang 92.3 FMR. Ganon din si Joffrey John Paumain, si Jeff Tanz Oliveros. Sino pa ba? Ayun, si Ate Mayette Guzman Ponce. Magandang umaga sa'yo, ate! Magandang umaga sa inyo, mga kuya!
4: Ay, sa lahat ng mga nakatutok, magandang umaga!
3: Correct, kuya. Pati yung mga bumabiyahe din, ang mga chuper, mga busliner, mga ano pa ba, mga bus sa EDSA Carousel, mga Padjak Boys, mga Toda at Poda, magandang umaga po sa inyo. Salamat na dahil nakapihit sa 92.3 FMR Manila ang inyong mga radyo.
4: Oh, hindi lang yan, yan. Pati mga sasakyan, yung mga Grab, mga ganyan. Yeah. Nakatutok din sa atin.
3: Tama.
4: Yan.
3: Oh, tama.
4: Tuloy na Kuya Junaris na kano na talaga siya. Parang tinutok niya na talaga sa atin.
3: Tinutok?
4: Oo. Nakatutok na sa'yo, Mamma Mia.
3: Ay,
4: yung ano, frequency, di ba? Tutok na yung ano niya, sasakyan niya.
3: Tama. Linawin natin.
4: Oo.
3: Oh. Ito, shoutout din kay Randy Artiaga Santisas, si Nay Emmy Hernandez, Mary Dulay, uy, pati na rin ha, si Randy Esplana ng Gentry, ganun din sila kuya, tawag dito si Sky Manioska, Kuya Leonard, dyan po, at ang snappiest fleet na nakikinig sa atin sa may Mother Ignacia.
4: Ayan, o. Yeah. Tsaka mga nag-message sa akin pala, doon sa Facebook ko, tumutulog, nag-notify Mamma Mia pa din yung dati kong Facebook account.
3: Tapos doon mo na lang binabasa sa noti.
4: Hindi ko siya makakita, di din siya lumalabas.
3: Ano ba?
4: So, pasensya na. Sa mga nag-message, may mga nagpapabati sigurado doon ha, sa page, ay sa Facebook ko na yun, pero hindi ko naman buksan. Bigla na kayo sa bago kong Facebook.
3: ayan, sige, i-promote mo yung bago mong Facebook page para ma-follow ka nila. Ay, di ba? Ah, personal
4: yung
3: ba?
4: Yung page ko, ganun pa din.
3: Joko Loco,
4: J-O-C-O-L-O-C-O.
3: Tama. At ito naman, ha, si, ano rin, si Sir Fritz at Mama Stella.
4: Good morning.
3: Na masugid dating tagapakinig, si JR. Yan.
4: Good morning!
3: Magandang umaga rin po. At syempre, Jurpeso na sa Muntinlupa City. Lahat po ng mga nakikinig sa atin, magandang umaga. O siya, kung nabiti po kayo sa apat o oras sa pagkukulitan natin, nabay, huwag po kayo mag-alala dahil ipagpapatuloy po yan ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe!
4: Tama! Favorite Vibe! Kasama si Kiko Kalikwat!
3: At si DJ Main! Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sila na ang sasagot ng inyong agahan hanggang tanghalian. Kaya dyan ka lang! At dito lang din naman sila. O kaya bukas ulit mga ka-vibes sa pagpatak ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang inyong favorite pampagising, ang programang
4: Good morning!
3: O siya, ito na ang inyong kulitatin sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia!
4: Kasama niyo na nag-DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, talaga yan, si Bet na Bet kasi ang Bet! 92.3 FMR!
4: Favorite Music Radio, Come Vibes
3: sa Soundtrip! Ang oras!
4: 7:48 na perfect!
3: Parang krope!
4: Tama!
3: Really?
4: Really! Yeah!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
2: Uutang ka na naman. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinangako ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng bigas sa mga mahihirap na pamilya bilang bahagi ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong walang Pilipinong magugutom. Sa pagbisita ni Executive Secretary Ralph Recto sa Oriental Mindoro, pinangunahan nito ang pag-aabot ng tig-10 kilong bigas sa 55,000 pamilya sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Ayon kay Recto, nasa 7 milyong pamilya na sa buong bansa ang nakinabang sa programa na hindi lamang tumutulong sa mga nangangailangan kundi nagbibigay rin ng karagdagang kita sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga palay. Samantala, nagpasalamat naman si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at sa mga hakbang upang mapatatag ang seguridad sa pagkain sa lalawigan.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pang nakikitang dahilan upang magtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong Linggo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, wala pang isinusumiting petisyon ang mga manufacturer para sa price adjustment ng mga basic at prime commodities. Sinabi rin ng kalihim na hindi pa nararapat magbigay ng haka-haka hinggil sa posibleng epekto ng panibagong tensyon sa pag

0: Ita naman ng US at Iran at mas mahalagang hintayin ang mga susunod na pag-unlad ng sitwasyon. Matatanda ang mga naunang sigalot sa Middle East ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto rin sa halaga ng mga produktong ipinamapa o pinapamahagi sa merkado. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, hindi nababahala si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects at handa itong harapin ang preliminary investigation kung kakailanganin. Ayon sa kanyang abogado na si Ade Fajardo, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa mga paratang at nananatili pa lamang sa case build-up stage ang investigasyon. Nauna nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Romulla na malapit nang makumpleto ang fact-finding investigation at maihanda ang kaso para sa preliminary investigation. FMR News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga!
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. The vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe.
3: Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.